0: Sanyu safamire yo ngokozesa Kyogero Herbal Products omuli Kyogero Herbal Soap ne Kyogero Herbal Jelly birongo solusu atenga tabira bakumbalabe obwere ebiguna nendwa dezenzu suzonna abami na bachala bagalo kula bikobulunji waliwo Kyogero Body Lotion omuli Strawberry Carrot Aloe Vera kosa Beta Body Oil Beta Body Milk Cream Beta Glycerin nebira rabinji.
1: Alright, mkono kangu wali nyowe wali dizela wanao sinzi na kumengo chaturi za kumukuta kwa songo pala FM kula elio mtu wabuli jo radio yo radio inganzi Pal of Africa Radio wana wa sinzi de ukwango turi diza wa suzote mkwano kwange ama chama nungi tu gamati good morning Kampala wa sitigete yes wadu bukiza kukwango tutambula mkwa kete da mkwana wangwa eto mwanzi wabulete tu gamati odanga mwesubi mnanga tukuloza kintake na wano kuru kete tupina mkwa tukama gamati mtu wa fono ata mwanzi wabulete akabidusu mwuriza fetu nisa kumutasa tucha na tukante no tukuleza wakuku abasuru kubanga watasembera kulu nikogo kudukta mwagana nikafuru dukta mwe Musungu kubanga mwagala kafuru professor asungu kubanga mutegere nyao na daha agama doktor wabami aha bamba mutegere nsunga zaabwe sakuna abachala bakalozwa mu nsunga zenchaulo mutegera mwali mu studios unako rwalero yamuse dokubanga akalira mu studios katubuzeko kaba chatwe dono kurwalero abadabulidide nga bandi bamumbuza nti aliro tawa yun amaze kubanga akalira nsinzi kukola ba assalamu alaikum warahmatullah
2: wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh
1: assalamu warahmatullahi wabarakatuh
2: balamusiza ko nnyo mwena abawuliza ba kikumi musanvu akatonyeze mwenda pala FM erinnya Senior Herbal Consultant Mwagalanyi Ismail Kiberu okuvaako ku Mwagalanyi Herbal Group Mwagalanyi Herbal Group tukola ku nsonga za byabulamu tujjanjaba bantu eri aba bagamba nti ha fenno tugezezzaako kino na kiri ne tukyaganya okubeera nga tutereera tutambuddeko wano na wali ne tukyalemeddwa okubeera nga tutereera tukyalemeddwa okubeera nga tufuna ekyo kyennyini kye twali etaaze mu ddagala ffe Mwagalanyi Herbal Group we twesowolerayo ne tubagamba nti toggwamu ssubi munnange gwali eyo ng'obulamu bukuluma ng'osumbuyi bw'endwadde ez'enjawulo jangu ku Mwagalanyi Herbal Group ojja kusobola okubeera nga ofuna ekyo kyennyini ky'oba weetaaze mu ddagala nga bwe ntera ennyo okubagamba nti nze nsitukira nsonga osobola okutumala akabanga nga tompulidde naye lwozzeemu okumpulira olina okumanya nti akati ayina ensonga enkulu emuleese mu matu gaffe ayina ensonga enkulu emuleese ku Pala FM okujja okubeera ng'agittaanya nabwekityo gwe wenna anaaba yeetaaze saaviisi zaffe tusangibwa Nnyanama wokka nkiddamu tusangibwa Nnyanama wokka ojja okubeera ng'otusanga okubeera ng'ofuna ku saaviisi zaffe tukujjanjabe nga bwe ntera ennyo okubagamba nti ffe ku Mwagalanyi Herbal Group tulina ebintu bye tugamba nti ekisooka tetufuula muntu kubeera addict wa ddagala kikye ntegeeza omuntu okubeera ng'oli ku ddagala olubeerera ekintu ekyo ffe ku Mwagalanyi Herbal Group tukiwakanya nnyo y'ensonga lwaki olaba nti bwe tuba tujjanjaba tukugamba nti tugenda kukujjanjabira ebbanga bwe liti oba ebbanga bwe liti eyo ebbanga bwe liggwaako tukugamba nti oba oteredde era tukwadivayizinga nti genda mu malwaliro ag'enjawulo okole check-up ku bulwadde bwe tubadde tujjanjaba kwa check-up bw'ogikolera ewange oyinza okugamba nti musawo ayagadde kunzizaamu maanyi nti mponye tukugamba nti gendako n'ewalala osobola okukola check-up era ojja kufuna results nga zikulaga nti amunaye omubiri gwe mulamu olwo tuba tukuwonyeza embeera y'okubeera ng'ogula obulamu kiki empita okugula obulamu kwe kubeera ng'otambulira ku ddagala buli kaseera kuba eddagala eryo ogula ggule fenekyo nze ne ku Mwagalanyi Herbal Group ekyo empita okubeera nti ogula obulamu so eyo embeera y'okufuuka addict w'eddagala ekyo twakiggyawo ku Mwagalanyi Herbal Group ekyokubiri ku Mwagalanyi Herbal Group tekikyakwetaagisa kutambula na ddagala lingi tukuwa eddagala ne weriba ttono naye nga lya mugaso nnyo eri obulamu bwo mu luzungu tugamba nti we prefer quality more than quantity twagala nnyo omutindo okusinga okubeera n'ebingi tekigasa kubeera na bingi naye nga tebijja kukukolera beera n'ekitono naye nga kya mugaso nnyo eri obulamu bwo nabwe kityo onaku olwaleero ngenda kubeera nga nsumulula entanda gye mbaleetedde ku nsonga y'okwejjanjaba era nga nyina categories oba nyina endwadde engazi izo zinza okuttaanyaako. So bw'owulira ng'olina w'ogwa oba ng'olina gw'omanyi agwa mu ttuluba eryo, nkusaba ompa amatuugo. Ekisooka, gw'alina obulwadde obwa pressure nga bukusomboyidde ebbanga mpa ku matuugo, ogenda kufuna okujjanjabibwa ate era otereerere ddala, ate era owone eddagala ery'olubeerera. Nkiddamu, owone eddagala ly'olubeerera ly'olikeera erya buli lunaku. Nja kuwa eddagala olikozesa okumala ekiseera ekigere, ne bw'oliddamu okwepimisa pressure emirundi gyonna nga bakugamba pressure yonna mu bulungi nnyo. Gw'alina ekizibu ky'obulwadde obwa sukaali, muyite diabetes, naawe tugenda kukuwa eddagala tukujjanjabe. Gw'alina ekizibu ky'obulwadde obwa ania, tula wansi ogenda kufuna okujjanjabibwa osobole okubeera ng'otereerera ddala. Gw'omwami yali eyampuliriza ngera omwanjuzi bw'abagambye nti bampita dokita w'abaami. Kituufu, ndi dokita w'abaami, mu ensonga zammwe nze nno siziraba mu, naye nnyina y'akapya abaami. Gw'omwami yali eyo ng'ogamba nti okoye okukozesa eddagala ly'amaanyi g'ekisajja, ng'owulira olikooye onakola ebeerako, ngenda kukuwa eddagala, tojja kuddamu okukozesa oba kunoonya eddagala ly'amaanyi ga kisajja. Naawe omukyala ali eyo ng'osumbuibwa sisitimu yeeyo, oluusi infections ezikusumbuwa, menopause, gw'alina cramps ez'enjawulo, infections nga zikusumbuwa, naawe mpa amatu, ogenda kubeera ng'ofuna ekyokuddibwamu kyo olunaku olwaleero. Kale, katutandike n'abalwadde ba pressure. Aba pressure ntandise nammwe. Gwali eyo ng'ogamba nti olina empekeezi ez'enjawulo z'oliko z'omira, naye zikyagaanye okubeera nga zikuwa ekyo kyennyini kye weetaaga. Ebiseera ebisinga omulwadde wa pressure bw'oba wejjanjabisa, tukusuubira okubeera nti wejjanjaba kuwona. Naye ate kyeraliikiriza nnyo okubeera awo n'ogenda mu ddwaliro n'ogamba omusawo nti pressure zange ziri nnya oba ziri nnya nnyo oba pressure yange yasse. Kugamba ngeri awo tebeera stable, tetereera, naye ng'ate omaze ku ddagala eryo ebbanga n'ebbanga. In fact, kino kireeta ekibuuzo kyentera ennyo okubabuuza nti bw'oba nga kituufu obadde wejjanjabisa pressure, lwaki ate batuuka ne bagamba nti pressure yali nnyo omulundi gumu n'afa naye ng'obadde ku ddagala? Kitegeeza nti oboolyawo eddagala eryo somewhere somehow terikuyambye bulungi. Ate ng'obadde olibaddeko obulamu bwo bwonna, ffe n'okumwagala nyihabo gurupu awe twesowolerayo ne tugamba nti katuveeyo tubeere nga tukola ki, nga tutaasa abaddu ba Allah abali awo nga balina ekizibu ky'obulwadde obwa pressure. Omukulu ankubirako neyanziza, mmanyi mumpuliriza nnyo, nti twesowolayo ne tugamba nti gw'ali awo ng'ogamba nti pressure yeekusumbuwa era obadde ku ddagala ebbanga lyonna, naye okyaganya okubeera ng'otereera, olunaku olwaleero ogenda kubeera ng'ofuna okujjanjabibwa, ogenda kubeera nga otereera, ate ogenda kubeera nga ovvuunuka ekizibu ky'okubeera nti obeera ku ddagala obulamu bwo bwonna. Otya eddagala eryaffe lye tukuwa nga bwe nkugambye nti tulikozesa okumala ekiseera ekigere, specific period of time. Era tukkaanya ne tugamba nti agwe nja kukujjanjabira mwezi okusinziira embeera gy'olimu, nti oba gwe tujja kukuwa emyezi ebiri okusinziira embeera gy'olimu. Naye ebiseera ebisinga gino emyezi ebiri tujjuwa obuka abalina stroke, naye bw'oba tolina stroke tetukutuusa myezi ebiri, tukuwa omwezi gumu eddagala tulikozesa okumala wiiki bbiri z'ennaku 14 nga pressure tumaze ogibalansinga. Z'ennaku endala 14 ezisigalawo zaffe babiri ku reviewinga kulaba pressure stabilizing, ze obubonero bwe baddeyo kuleetera bonna obulanga buvuddewo, natyoka tukakasa nti oteredde bulungi. Ekyokulabirako, gw'alina obubonero nga buno wammanga ng'omutwe ogukulumirira buli kaseera, gw'agamba nti olina omuliro gw'omu bigere, mu bigere mu obulyamu omuliro, nti bw'oba otambula owulira obuntu obw'okufumita wansi mu bigere abasinga n'ama bwisoiso obwo abasinga n'ekifuku maaso kino kyajja maaso ligakyalaba bulungi pressure y'omaaso yakendeera abalala omutima gubatyemuukira buli ddakiika entunnunsi zikulinga ntunnunsi okusanyalala okwa buli kaseera bino byonna bijjola obulwadde buno bwa pressure okulumizibwa omugongo wano wansi mugongo then na wano ku bibegabega ezi zonna effect za obulwadde buno bwa pressure okusanyalala okwo kujjawo singa omusaayi gwe guba tegutambula bulungi ebimu ku bireeta omusaayi okubeera nti gutambula bulungi kwe kubeera ng'omusaayi ogwo gulimu olutoletole oba olusavusavu olwo oluyitibwa colostrum nga luyitiridde mu musaayi gwo kino nno kitegeeza omusaayi tegugenda kutambula bulungi ate buli lwe guneekako okutambula ennyo omutima gugenda kukubira kumuukumu gwe nno kyoyita entunnunsi era ebiseera ebisinga bagenda okukupimako nga pressure ye erinnye nnyo awe nkubuliza nti ddaladala bw'obanga kituufu oli ku ddagala eryo gwe lyogamba nti erijjanjaba pressure lwaki oba osigala okyafuna embeera eyo kale nkuwagaabuwa nti jangu ennyanama obeere ng'ofuna ku ddagala eriyitibwa pressure drug pressure drug eno omugaso gwayo ekisooka kunomalayizinga pressure yo gwe ng'omuntu n'eryoka eyoza omubiri ogwo nejjamu colastro oba olwo olutoletole olutambulira mu musaayi nejjamu amasannyalaze agali excessive mu mubiri gwo kitegeeza okusanyala kugenda kuvaawo oba okufumita mu bugere obwona bugenda kuvaawo n'omulyo gw'omu bigere gwenna bigenda kuvaawo olwo tulyoke tusigale okubeera nga tubalansinga pressure eno tuginomalayizinge ebeere nga tekyalinnya ate era nga tekyakka ebeere ng'eri nnomo by the way buli muntu yenna ku nsi kuno alina pressure naye ekyebuuzibwa pressure ye eri nnomo oba teri nnomo awe wali enjawulo gw'agamba nti oli kuddagala pressure kitegeeza pressure yo eri abnormal pressure eri nnomo eyawagula erina kubeera 12 ng'erengingira awo 10, 19, 20, 21, 22 bwetyo then eya wansi erina kuba ng'erengingira mu 8, 7, 5, 8, 8, 8, 5 awo tetekeddwa kusukkawo ne buli lw'ogipima ng'olaba tekwatagana n'ebyo bye njogedde oba olina ekizibu ky'obulwadde bwa pressure ffenna okumwagalanya habo group ne twesoolayo ne tubagamba nti bannange temugula bulamu lwa pressure temufiira ku ddagala nti buli lunaku muteekewa okubeera ku ddagala jangu nkweddoseji ya mwezi gumu gwokka obeere ng'ojjanjaba pressure eyo ng'eteredde ate ng'etereredde ddala kyetuyita permanent treatment si byakubeerawo nti ate nzijanjabyeko akaseera ate era nja kuddamu era ngende nzireyo tetufula muntu kubeera addict wa ddagala omwezi gumu nga tukujjanjabye pressure tugambye nti gwe bwetuwa emyezi ebiri ye gwe alina stroke nga wasanyalala oludda lumu nga lwasanyalala gwe tukuwa emyezi ebiri kwakubaako okusooka okuddamu okumasaaging emisiwa egyo n'omubiri ogwo gudde engulu yaterera bulungi nnyo by the way wastroke naye addawo n'atereera so gwali yampuliriza muganda wange teweetulako ng'olina ekizibu kya pressure ky'ogenda okukola westro gyennyana mu lunaku olwaleero oba ogenda kubeera ng'onkubira ku namba z'essimu nga bwe ŋŋenda ozikusomera naye mukulu bano kye ŋŋenda okukola leero ennaku z'omwezi ziri 5 omwezi ogw'omwenda njagala okutuuka nga ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'ekkumi nyinayo abantu 6 nga bajja wano okuwa obujulizi nti omusajja oyo yatujjanjaba pressure neewona gwe mwezi gumu njogedde abantu 6 benjagala olunaku olwaleero okujjanjaba pressure strictly babeera 6 abantu abo 6 tugenda tambula nabo okuva olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 5 mbate ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'ekkumi nga ffenna tulina obujulizi obulaga nga Allah ye mubeezi nti tukoze eki tujjanjabiddwa pressure yaffe ereeteredde abantu abo 6 kye bagenda okukola mugenda kuwandiika ennamba z'essimu zino wammanga ebbanga lye mumaze nga mukozesa essente ne ssente nga mujjanjaba obulwadde bwa pressure naye nga bukyabasumbuye mugenda kukwata emitwalo 15 gyokka emitwalo 15 gyokka tujjanjabe pressure yo mu mwezi gumu era bwe mmala okubajjanjaba saagala musirike alina obusobozi jyangu ku Pearl FM obw'obujulizi ate alina busobozi bujja ku Pearl FM tegeeza munno omulala alina obulwadde bwa pressure nti omusawo mwagalanyi yasinga mu kujjanjaba pressure ennamba z'essimu ze zino wammanga essimu ya Airtel ogenda kuwandiika 0703
1: 0703.
2: Erode muwandike 03.
1: Damu wandike 03.
2: Chenda mutano.
1: Chenda mutano.
2: Sembi ayo anamunya.
1: Anamunya.
2: Nja kujidamu. Wandika 0703.
1: 0703.
2: Erode muwandike 03.
1: Damu wandike 03.
2: Chenda mutano.
1: Chenda mutano.
2: Sembi ayo anamunya.
1: Anamunya.
2: Eya MTN oja kuwandika 0780.
1: 0780.
2: 33.
1: 33.
2: 25.
1: 25.
2: Osembia yo 10.
1: Osembia yo 10.
2: Eri 0780.
1: 0780.
2: 33.
1: 33.
2: 25.
1: 25.
2: Osembia yo 10.
1: Osembia yo kuminemu.
2: Hei, awe ba pressure. Tugambi tujia kuja njaba kabantu mukaga. Tugendo tambula na mwezi gumu.
1: Bakumeo ba ujulizi.
2: Hei, bakumeo ba ujulizi wa nukupale femba. Gama msajyo ya tujia njaba pressure.
1: Amina.
2: Allah ya isi za kuye. Na tujia njaba ni tuo. Na mwezi gumu.
1: Wewao.
2: Zeni mumieze vili yegu agama ntio ina stroke.
1: Mm-hmm.
2: Wewao.
1: Amina.
2: Katunuile ya tene kuwa ino brado wa sukari. Tuwite diabetes. Sukari yonu vanae aja njabi wanaona. Ebi gamba bino sibiba gamba bibanyumire. Wabiba we comfort. No. Njagala muteke munkola. Sukari wabika bya mirundi esatu. Tuina chetu ito kwela pre-diabetic. Yegu agama antiobonele wa sukari wawina ni ngatipana kula angira mbarade wa sukari. Tuina chetu ito okwela type 1 diabetic. Yegu agama antiechirungo cha insulin mobili temuli ya de. Then type 2 diabetes. Yegwa gama nti ekirungo kya insulin kitono ddala era baina empeke ezenja uloze bakusako mbuzi yambo mbu ziyambo mubiri gukoyesa ekirungo kye kya insulin ekitono ekiriwo ekyebuzibwa eddagala eryo genda dibeerako kuva ddi era paka ddi gw'obulamu bw'ogula omanyi bugenda kukoma ddi era omanyi ogenda kukozesa sente mmeka kituze ku kiri kye mbagambye nti fere tufula muntu kubera addict wa dagala era na wa sukari aliye yampuliza ngenda kubuza ekibuzo kyekimu bwanga ddala kitufu oli ku dagala lya sukari lwaki otuka embeera eno gitugamba nti oli hypoglycemic etuka okitutegeeza nti sukari ali nnyo mulundi gumu ate sukari eno bwali nnyo mulundi ogumu bino bye bitera okutuukawo osobola okuzikira omulundi gumu ofa Echo kubiri. Erabwa kenyo. Ero solo kuzi kilomunu ndi ogumu nofa. Kati. Okwe walebe vyo na. Okubera kudagala eri kugumaza. Zeno ndita kugumaza. Kubanga dachitufu. Buboli veda ku. Rwacha atipa gamba sukari ya kuse.
1: Kubibitina.
2: Nenga atori vadeku. Feno kumagala nyabu grupu tu kugamba anti. Tujanjaba sukari na wona. Atira na woni ladala. Tutia. Tukuzza ku original Allah kwe yakutondera.
1: Oli baba mazende sukari kumara kubanga kamya kanga 10 nekta tafunanga kumpiso. Atuwa kuri funda kana
2: wana. Hey, kisoboka bulungi nnyo. Anti kino che kino kyentanse nacho kyenkugambye nti tukuzza ku original Allah kwe yakutondera. Yeriwa. Yeriwa. Nti ebisere bisinga ekisinga okusumbwa abalade ba sukari zibera insulin levels mu mubiri. Mm-hmm. Akatago kano oba pancreas akatuwe chirungo chine cha insulin kekaba ketage virungo ebiri nacho kadewo ngawe kateke duo kubeira ngateka inachika waniri ya kuwa virungo kuwa chirungo cha insulin wabulanga koke njini keka manufacturing chirungo cha insulin naturally nga mungu ya katona kateke duo kuwa chirungo cha insulin mwipime bitufu Nebule tukakoze samu ngeri eri artificial nti tukawe kino kasobola tuwayo kana katono tono awobero uyunona otukane kisa no mubine gumanyira ni gumanyira empekezo nga nebozi mya tizichaina makuru mu mubiri
1: kandi kubuze na kino doctor what we ngamba nti kwanga tujja kugira ku radio sukari bundi butawanya abantu sazino une hara bozande sukari ne yava ku kunyonyo chayo na limu sukari
2: Ebisele bisinga ekireta sukari biva bibere bintu nga bibiri oba bisatu ekisooka abamu obulwadde bwa sukaali buno buli genetiko
1: buli
2: musaayi wansikirano
1: naye
2: nakino kankikutuliewo ddalira mwe abali ababwina nga mugamba nti mu famire yamwe sukaali mwali jjajja yafa sukaali taata yafa sukaali naawe ina sukaali eyo kaasi kyesobola okutulibwa etya janja basukaali mu mubiri gwo kati bana abaana boogenda okuddamu okuzaala tebasobola kuddamu okubeera na gundi eyo ya sukaali ekyokubiri ebiseera ebisinga bwe lwoyitiriza ennyo ebintu ebijjudde amasavu amangi babutta omungi ekyo nakyo kisobola okkuviirako okulwala sukaali ekyokusatu ebintu ebiwoomerera ennyo n'ebintu ebirimu chemicals ennyingi nabyo bisobola okkuviirako okufuna obulwadde bwa sukaali kuba biyina engeri gye binafuyamu body system eno bwenafu oyinza okwekamu mu binafuye mwe muli akataaga akowa pancreas ate ekyenjawulo oba ekyennaku ekiriwo nti banayo omuntu yena yaleeta aza okubeera nga yejjanjaba nti ebiseera ebisinga emmere gye tuli ekulira ku ndagala so nga ate mu mibiri gyaffe mungu teyatuwamu chemicals zidigestinga ddagala eryo kyovula bewange buli ajja okumujjanjaba ku doozi gye nkuwa nkuweerako body cleanser nga yabwereere okuyambako okwoza omubiri okuguggyamu ebikyafukyafu ebyo byonna weewaawo kati gwali ng'osumbibwa ekizibu kya sukaali twogedde ku gwali type 1 diabetic type 2 diabetic n'awali pre-diabetic mu abalwadde ba sukaali bwe njogera zino terms muzitegeera owa type 2 oli ku mpeke ez'omira eza buli lunaku type 1 weekuwa empiso ya insulin buli lunaku kati ffe twagala okuzza ku mbeera oddeyo ku nnakyo yo ku original yo nga mungu bwe yakutonda weewali mpisa ezo weewali mpeke ezo pancreas eno tugize ku nnomo nga bweteekeddwa okuwerebera nga ekuwa ekirungo kya insulin kikuyambeko okumenyaamenya ebiwoomerera ebyo by'oba olidde kikuyambeko okumenyaamenya ebyo ebintu ebirimu olusavusavu oba olubutobuto by'oba olidde kubanga ekimu ku bireeta ebizibu nti weba tebimenyeddwa bulungi nnyo togenda kufuna kirungo kiyitibwa glucose mu mubiri gwo omugaso gwa glucose ono kwe kwetabika n'omukka omulungi gwe tussa oguyitibwa oxygen negukola ekirungo ekiyitibwa glycogen eno ye compound lwaki ekirungo ekiwa omuntu amaanyi mu mubiri kati buli lw'obeera ng'olyawo ng'olina sukaali akamu ku bubonero obusookerwako general body weakness omubiri gubeera munafu y'ensonga lwaki ennyonta ebeera y'amaanyi mu balwadde ba sukaali anti bagamba bw'olya ekintu nga kiwoomerera nnyo ennyonta ekuluma bw'oli ekintu nga kirimu amasavu mangi ennyonta ekuluma kati gwe mulwadde wa sukaali ate tolina kimenyaamenya bintu ebyo kitegeeza ennyonta ejja kuba yakumuukumu y'ensonga lwaki ojja kubeera ne dry skin ng'olususu olukalu olw'obulwadde buno bwa sukaali y'ensonga lwaki ojja kwesanga ng'omuliro mubigere mweguli ebigere bikuzimbe ojja tuuka ofuna ekintu kya diabetic wounds oba diabetic foot agamba bwagata wona ensonga lwaki ojja kutuuka okulaba nga emirundi gy'ofuka gwe toliiko misana oba kiro naye nga mingi nnyo ekifu ku maaso kijje enviri zitandike okusenyuka zimyuke n'ekkala ebina biva ku bulwadde bwa sukaali so gwe munanga ali yampuliriza lekera kugamba abantu nti olina obulwadde bwo tolinda mbeera eri yakutuukako abamu nno babatemako n'ebigere ebyo
1: kituufu olina mukono gwange yanga nti bunanga emere esinga banyinsa banga sirya muceere nsirya ttooke sirya kino nanga nti muna kati obulamu bunkalubiridde ozi nti mwana nyanama gyewali sobola obbaawo
2: ensonga lwaki omanyi lwaki bwira omupiira ku mpeewo kuno ntera nnyo okugamba nti kampeeyo abantu bwe bati manyi abantu gye bali balwadde baliagadde okwejjanjabisa naye oluusi obusobozi bukolaki bubula kati nange ng'omuntu ennoonya engeri gye nkuyambamu ensonga lwaki ompulira mpaako abantu batono ekituufu ena tukimanyi nti emitwalo nga15 gye mbagambye ku puresure si gye jinjanjaba obulwadde bwa puresure nedde gisingakoawo era naawe ali ebbanga ly'omaze ng'okozesa
1: eddagala
2: olula nabawako ekyokulabirako wano nti omuntu alina obusobozi oba sente ezejjanjabisa n'atejjanjabisa afaananako omuntu eyagula spare key y'ekisenge kye ate n'agisibira mu kisenge teba na makulu kitegeeza bobisuula era ojja kuddamu omenye
1: gamba dokita tubadde nnaffe yatufuddeko omulangira wetoolo oa waba kuba olinga afanaga nti nsobola okukuwa eddagala n'otera njagala obukadde 10 tebaani bomuwadde
2: era baali bomuwadde kuba obulamu kyekisinga ntegedde bulungi so gwe munanga ali eyampuliriza teweetuulako bwiroba ngaowulidde
1: togayaala Uga ya chumina chono.
2: Buriro mpulida kumpeo. Duka unambilo.
1: Sindi.
2: Nabwe shabaradiba sukai. Namu inja kuwa yu mukaga. Sija kubati mawa.
1: Mm.
2: Kampeo yu
1: mukaga. Balance. Inja pressure mukaga na
2: bali. Nabano mukaga.
1: Chumina.
2: Na yu kwa temi tuwa lukumi netano. Wa sukari. Oboli type 1 diabetic. Oboli type 2 diabetic. Oboli pre-diabetic. Kwa temi tuwa lukumi netano. Westu lujenya na mampada yu mukaga. Nawe tukuwa mwezi gumugu kabwe guti wa sukari. Nawe jakuma wako pale FM wano jo wawu julizo gamenti haa. Usajyo ye wanja ulu. Ngabu agama anti asitu kila nsonga. Chitufu asitu kila nsonga. So, nawe wa sukari chogendo kola. Kama kusumele namba ze simu zinu. Bani namba zinu ziwa sumera. Busoro kuwedanga mukuba. Obo kubukinga abantu abo mwendo gwemba mpadde kubanga singo kuwe simu nengu gama antipa wende ya kasente kubo joo kusasula kajia kuba kanji kwa kusinga o. So ni namba ze simu Airtel wandika
1: 0703
2: ero demo wandike 03
1: damu wandike 03
2: chenda mutano sembi ayo anamunya
1: anamunya
2: ya kujidamu wandika
1: 0703
2: erodemo wandike 03
1: damu wandike 03
2: chenda mutano
1: sembi ayo anamunya
2: then simu ya MTN oja kuandika 0780
1: asatu musatu
2: Abiri mutano
1: Sembi ayo kuminemu
2: Eri 0780
1: 0780
2: Asatu musatu Abiri mutano Sembi ayo kuminemu Esimu ezo Bozi kubanga ziri busy nenga wali agando kubukinga
1: Ziri tamanyesi
2: Teka kosentezo zikuletele linya Ismail Chiberu
1: Nina.
2: Sente zobo zitade watufu linda bulinzi kufuna bujanjabi.
1: Wow.
2: In fact kangambe tipoteka kwa sente zo linda bulinzi kuona chenyezo kukama kubangi ndagaliumba ngeenda kulikuwa atu wangeenda kuona kiliza. Allah anga kiliza
1: of course tutimuna fuwa kukiliza
2: chintila nyele kubaga manti tebe la coincidence wekuzuka kumacha notukira kupale FM na uli yako dokita mwagalani wabawe nsonga wachi Allah saze wozu kuke kumacha wangaloku sara salati lusubuhi
1: walwe yale
2: mele dua walwe yale mele dua
1: walwe ya fili deyo
2: chiteke devuru onji so tani kila woku booking solo kubira ngofuna kuhuja njabibuno
1: wow
2: Ndugu za kantuke kunsonga ya baganda bafa abami.
1: Handi ni wakua gana nyo wako kunindidite.
2: Bani indidide
1: nyo. Dr. Wabami. Afita na kuwara kunsonga za
2: fe. Tanda kuwana kunsonga za fe. Tatu gambi Dr. Wabami. Ntandise mba gamba. Nti abami. Gububangu liye yongo ulira. Okoye. Echigambo chiti wakugula. Owakunonya. Owakukoze sa. Dagala liya manyi gachi. Sajanga muli guwa ulira ochikoye. Otambu de okoze seza chino na chidi bakula giri de chino na chidi juzo musajia mabigeo yali atufiri de kumu bus ntambu lanziki de Tanzania yeyo tula mu bus
1: musajia
2: aja tambula omwami ya taina batule kola bulunji atu kutobuntu wa tambuza omusajia andoza mga owai soko je entika meka kankumi nya Ngakoze santi anti wenti utahali soko isa kontia nuna ku. Omusajja ngateka uchi batu nga bamu wanga anuna. Nga asa sule nkumize nya. Ona muguzi zanga ya afuruma.
1: Mambi.
2: Tugendo kwa omusajja kuruli. Musajja yesise. Avuruda aguda. Hacha abadechi abadechi vanae. Chaina vya anu nyekua na muguzi zari wangatala vikaku.
1: Aya.
2: Ngabu omanyi nti. Yusele visinga sichirunji nyoku laga. Chicho limo bantu na ye na sawo ni ngama nti au mtu wilobe ya no mutima ugwe chisawo oteo kwa no mutima umusasi za tero gujanja basakiri za musaji wekwe la mombe rambi kwa nalaba vivali wa muwadili
1: bambi
2: ilana bako chenzi jayu musawo yange ni muwa na anyu wako ni muyira kama zimutwe dachikanga tano kumi na demu
1: mina
2: Chavaye kenyini atubuza ambadechi. Netumubuza kuchicho jukila. Antinyina vinsembi okugula wano. Mm-hmm. Nemuga naye okoze watch ni watch ne chicham.
1: Chicham.

0: واهدنا ووفقنا للحق لما اختلف فيه من العلم انك كنت عليما بكد بفي بنينا في بدان بفي abato abavubuka abantu abakulu ate mu ngeri eyo tusoosowaza abakadde tusuubira nti kemukyatwegesa amatu naffe kemukyatuwulira nga tujegera tubala tukyalimu abo abassa mukkirize tusooke tubabuuzeeko assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: وأسعد الله أوقاتكم بكل خير
1: آمين
0: ويبرو كويرا
1: أو كويرا توايزا تويرا تويرا ندالا
0: مويرا
1: اي تويرا ندالا إلا إغينا كفوك عادة نكولا إبانغ وبين إنجل مبنانسي نهيغا سيمبي
0: Nayenga
1: Simbi.
0: Ebintu ebirungi okuyambagana ku byo oluusi n'okubipromotinga ate ebintu ebitali birungi ndowooza bye bigwana omuntu okubeera nga oboli awo naye ekintu nga kirimu obulungi nga kirungi eri abantu enteekateeka eyo Machias gavumenti yajja nayo mu ngeri yonna gye yagijja nayo naye erimu obulungi naye oba abantu bo basangibwa bajama bujama oba mitima gyabwe gyemibi
1: lwaki ate obuyonjo buliko omutima omwo
0: ekikunkuŋŋanyisa ebikyavu oba kasasiro oba ebyo byonna byetuba tuyonjeza n'ojja obiteeka mu kkubo ate we muyita abakazi abo baalinga balafayirini
1: nakabuubi
0: babeeranga ne puroguraamu
1: Radio
0: Uganda nebagamba nti guno mulembe ki
1: guno mulembe ki bagitaga guno mulembe ki
0: kwegamba omuntu akola ekintu n'okwata ku ttama kwegamba ne bikusubira n'obuuza nti guno mulembe ki bano bantu bangeri ki abakola ebintu bino n'ekirungi nakyo n'okomekereza ngaera oyagala kibeere kibi kiki olongooseza mu kuŋŋanyiza bino ebikyafu byemmwe kuba bino biba byaffe
1: tebiwabiyonjo biva nebigwa
0: tebigwa bugwi ono kasasiro abeera mu maka gaffe abeera mu bitundu byaffe akuŋŋanyizibwa asobole okutuvaamu kubanga si mulungi gye tuli n'obulamu bwaffe tumukuŋŋanyiza ate lwaki tumuteeka mu nteeka gwe bebakulagira ekifunga nawe okola zibale ndowooza nti obukyafu buno bwandibadde buteekebwa mu kifo ddala nga kisaanidde we munajja ne mubujja bulungi naye sibu eri ewaffe nebwolaba kugamba bino okutuuka okubeera nti abantu batadde mu kkubo nga etulina nabwe tuyita ekkubo fenna kutuyita
1: baadde wano mustensen kyebando
0: omuntu
1: Kolansi wa fomu pia.
0: Kama tu ye uunye sa. Baba antu mwuri mu banami. Mwumwe batu banafe. Mwuri mu abe uunye sente gira ya mwe.
1: Allah.
0: Batu banafe. Mwumwe mwuri mu abe uunye sa. Na ye. Alwe ichitungo wongo wongo ogulamu. Boku gambati na hiyo nechikoze chitia.
1: Techiti, techi uomye.
0: Ino techisani de. Toko la wotyo. Toko la wotyo. Ntisimanyi. Ye, ewe uwe mitu yufana gana. Okay. Wakati mkui liza. Aba kule mbeze bebi tunu vya fe. Ndo uzaba yambe kuku yufana gana uwe mitio.
1: Chijia kuyamba nye.
0: Kwa mtu watu sabola kwe gunjula.
1: Bagunjulemu. Bagunjulemu.
0: Bagunjulemu.
1: Antira wa gunjula kuku vila wa madala.
0: Nene wapu mbusira mbusira. Tu ina yo tazir. Tu ina yo ibole yozo. Nga si virambi ke mkulani ni muhadizi. Na yo okusinzi ila kumkule mbeze. Akanga vula omu utro gati. Wakula wate. Tumkola yochi eti inzo kumudia kumbere yo.
1: Obo kumuza mula ini.
0: Aha. Mubusira mujie vide. Tuina tazir. Na ya abantu wafarabu webatio. Then, neva kama bafe, ila nabu. Ndoza tachukole wa mulundi gumu na ye bwechigenda chikiteke watekewa bukera kumacha nga chiteredde kubanga macha azebino likunganyizibwa buchafu nokanganyizibwa nebwe yako bwutekebwa ngoje kuba nabo buteka mu mbere ezitali tufu ndoza ebikunganya ebijawo
1: kasasiro
0: yo kumutwala na bibi etago kuongerako bagerenga bachikola kijja kutuka ekiseera ndowooza bwe banabanga bali serious kucho kiyinza kutuka ekiseera nga kiteredde nga bikunganyizibwa means zibijjawo nga nazo zifuuse mutawafira nga weziri ekyo nakyo nga kikola kitya
1: nga
0: kitambula kitambula than okubeera nga mwezi kati tugeze mugunu mbera tebadde yagwa kubiri kati bumutambula emyezi nga munana nga bifanagana bwe bityo ate abantu batuuka ekiseera nga beta mwabuyeta sasirona kunganyizibwa n'atabwa n'atumalamu omwezi omulala
1: n'atusa ku mwezi omulala n'atusa ku mwezi
0: Sawa hiyo nandoza, viva bigwa na okuruza ko nogena maso nga bitekebwa tekebwa. Wewao, echo nacho ndoza. Yali Saturday yagwa
1: kwa ni. Saturday yagwa. Ne tutambula.
0: Sekanulia aina kya gambi.
1: Weekend no, bade mwe bintu bingi. Mulimu ne banafe, munyo otirogera ka football.
0: Rorum.
1: Wali mu chegegwa. Odala sebisele byali kyegegwa eno bafunye mu njiga yo
0: kuyiwa kwa kyegegwa kyenjejo football trust we binanye
1: ebintu ebyo baina mu bafunye mu njiga yo kulembeze wawe
0: echo nacho kitufu
1: Mungu ya mtute ku myaka
0: emito
1: bali ba musako manyi gwenzo ba wali Madina bote wali Madina zijukira
0: gwali mwakaji
1: chenda mu ebiri zinali ku bilali
0: Sina mwebidi na gendoza kubidari na limfu deo na libogembe.
1: Bugembe. Ngamba kawa kumuto uhangiri chiono nga sibitege. Ye, yo, yo.
0: Kaba katijiba miaka. Ibala ini.
1: Kaba kibala ini.
0: Ha, Yaliwa miaka 3 na ikati ono katona ya mujuru lide kumiaka satu mwesatu abantu betuba sasira abantu betuba sasira
1: Okay, kakati tugenda kutandika na iyo walwe chigambo mwiki nga bili mabega wachogera ko nesi chitwala nyo chari chikuatagana na abantu nengko zisa ya social media na dala in quotes abasira walwe vyali bitambula na ye no stressinga nti oboli awa abantu mwegendereza byemwogera mu kamera zamwe abamu balaba nga bataddeko obukaya ngenkofiira nabala n'amakanzu nga bagambadde naye nga boogera ebigambo binene kiyinza okufuuka ekya bulijjo ngaolyalaba nno wekiri naye ate nga kikosa umma ne community okutwaliza awamu njagadde kikujjukiza naye nali lulisa nange saakiteeka konyo naye eyinza okola nga ti kigambo kinene bw'ogenda okuyitaayita oganda ntiwenotadde kakakaya nenkufiira nga tebikwatagana na nkola ya busiraamu ntuufu neŋŋamba nti ebibanga bya social media byo bikirizibwa oba omusiraamu yalibadde newakubadde omanye muntu agenda nabeera mu kisenge ki naggala bwepa nateekako ettala nateekako kukamera nayogera madabba akhiru matawafu ngaolaba oli atwala akakaya naga nti naye bannange nga bwetugambye wali mabega nedda era nti ndimimba ali special
0: omanyi ebimu tubizza mu masa gaabyo nga bitususseeko ebimu
1: tubizza
0: mu masa gaabyo nga bitutususseeko eggwanga lyonna erina obukulembeze eggwanga lyonna nga lirina obukulembeze wabeerayo ng'obukulembeze obwo nga bwe bulina obusobozi ku byo obeerayo obukulembeze nga bwe bulina obusobozi kyobulaba nti hadithi eno abamu abo walimu bagikozesa ne bagati atugive wansi edda ku mutwe abalina gati etambulanga
1: bweri
0: omaka kigambye gati mara'a minkum munkara muntu bwalaba ekintu ekitasaanye
1: yes
0: obuyinza n'obusobozi obudiringa nakyo abantu babeera na bwanjawulo naye bwonna yobuzingazinga mu statement ntono nnyo ssatu egati faliyughayiruhu biyadihi abantu babeerawo nga bonna balaba era ekintu ekitali kituufu kituuka ekiseera ng'abantu bonna bakakasa nti wano waliwo ekitali
1: kituufu
0: it is good enough nti luli saa kitwala nnyo obuntu bugezi gati kati kino kitwali twogerako owulidde kati bigenda byeyoleka mpaka buli omu bwatuuka nga abikoze atya nga abirabye nti banna kino kyesittaza kino kisusse akati tudiringa tutya nebifalaku bwe bityo obusiraamu mpaka yetugamba nti aa mulina engeri zanjawulo faliyughayiruhu biyadihi waliwo abateekeddwa okubeera nga bakyusa ne bakozesa emikono gyabwe nga balina obusobozi obukozesa emikono gyabwe okukyusa ebyo
1: nga mikono gyabwe
0: bakyuse ebyo ebitamwa automatikale ayina obusobozi obwo asookerwako yalina obuyinza otera okuwuliranga ŋŋamba wano nga nti bino byenjogera mmanyi nti uganda erina UCC era bino nkakasa bijja kutuuka bituuka gye bali batuyambeko waliwo uganda communications what
1: commission
0: weri wali mu gwanda
1: onali bunyombi tembo
0: okitegedde bulungi ntera okwogera nirogati gara abasimu gali mikono gy'abaana baffe
1: nnyo waka waka waka waka
0: okitegedde naye mutunuulidde mutya abaana baffe bonna bonna ntegeka abaana bwemba njogera abaana baffe ntegeze abaana b'eggwanga abantu batwonoonereza ddi nga tulaba naye nga waliwo abalina obuvunaanyizibwa nga nebino babiraba kubanga bwe babanga tebafollowinga bino what is their work then kati omulimu gwaguba
1: ki bali mulimu
0: kugamba bo abatwala embeera zino bo tebalaba tebalinaamu baateekebwawo nga tebamanyi bisaana na bitasaana
1: bwemanyi era walinga wedda walingawo minisita waki wa integrity something like that
0: integrity
1: ethics
0: and ethics and integrity
1: manyizi bazikwatagana ne commission
0: wabaakolaki batuyambye batya bayambye batya abaana baffe bayambye batya community yaffe
1: generation
0: bayambye batya generation yaffe tuveemu generation yetuveemu nga yonna nvundu nga bagivunza bakivunza tulaba
1: batunula
0: batunula bweba ti nabuuza olwaleero wiiki ejja nayongera okwo bwatyo kyokwogera okuwulira nti mwana wattu bino bikolebwa ku ssimu abantu nga bazimanyi tuziwandiisa amasimu gano tugawandiisa basobole okugafa olwowinga era okakati nabadde ebyeki nalabye ku nini namba nga bagamba ti aa kyasa kyuletizi baga ti aa buli kimu kyonna
1: kize ku nini
0: kize ku nini
1: bino ebya piini bivuddewo
0: tini bagenza kubijjawo ddala ddala nga abantu balina okufolowinga ebifaanako bwe bityo kiki ekyo ono atuula neyeekika ensi ddala gye batasobola kumanya nti eno simu ya ono kalungi
1: nina taakiri nti bagimanyi okukakasa kwange kungamba nti bagimanyi
0: kalungi
1: wangi
0: obeerako e Saudi Arabia
1: nyo n'amaanyi
0: waliwo nga ebintu ebitaggula ku masimu g'abantu oba oyagala obatebiggula
1: tebiggula kituufu tebiggula era osukula olinga tojja kusangako kyabyabufuzi
0: nebwolikolootya tebiggula
1: togenda kusangako byabufuzi
0: mugaso ki ogwa abalina obusobozi bw'obukulembeze bwe baba tebamanyi kyekibagana okwebuuza abange kino kyo kikolebwa kitya
1: manyi tebagenda mulamanzaani waliwo ebikompola ebyali biyitabwe naye bwonoonya wonna tolina woolaba wadde bayisa ku kigambo ekigamba nti waliwo ekyabaddewo niŋamba bino aga nti wano information telina weefulumira tejijja kujja ku ssimu yo
0: kale nno ndowooza nze nkakasa nti ebyo n'abatukulembera tebakoze kimala kutangira bifaanagana bwe biti tebakoze kimala era tubagamba batuyambe bakole ekisaanidde vulgar language ku masimu ku bantu abo abo tubayite baani babuloga baani tubayite batya
1: erimanyiddwa buloga
0: oba nakyo kyavaawa
1: simanyi
0: ojula okukiza eri mulimi olwaffe ngu abuloga biki
1: abuloga biki olwaffe olwenankulabye
0: buloga biki tekyamuzisibwaga ku bantu bogera mu bisaanidde tuyambibweko
1: naye ekikuzaamu amaanyi nti oba oliawo obusobozi bwe buli nti bwekibanga tekiri mu layini zino bwe ziti eza bulijjo mwana wattu ati byo byanguwa simanyi lwaki nga zino eza bulijjo eza ladies and gentlemen yogera ku mukulu kiba kiwedde Echo, you know, we can what room on Vuka had him court here, where you get a calibrated watch. Najee that even collected a mufuna. So was the magnetic in the way, Bully, named as a will, it an hour on a social good impact here, even to have you.
0: Fe, Bovacuabo, look at Ganda again, I was. Nagamat woman love yesterday. Omunafata kuleveyo. Fabirisani hi.
1: Hey. Ah, tufugeze mkategoree yokati.
0: Ata ina msobozi.
1: Chogere.
0: Baribu bugati timukuru.
1: Ah.
0: Ena nahita kutagamba bugami timukuru. Abana mwukere vikako. Sibu hati wabira.
1: Sibu wabira.
0: Edari ya wakati. Eridako. Fabirisani hi. Kukosi sanimi za fe, okubela nga tubiogera ko, nunkiru dhalik, alame yafaru almunkar. Okubela nga, tukoma

0: Ngatewa biyadu kubianga te walina bino bie.
1: Biyaringa nubigamuchi. Biyaringa nubigamuchi. Okusosa nga kukubye migo.
0: Kukubye migo. Ebisele biwalinga wechi gambo nga chizibu nye umutu wachoka. E na yuzi kuliyato gamba umutu nti kukuma nyoko.
1: Eleche charinge chinene.
0: Chinene.
1: Yena yena aliawo mubantu abakulu oba mama yali awaka kuba basi ngango tuberamu na kuulira ngo gamba munno kiri wakati iwo ne munno Uganda muri muri waka kubanga Allah tusasire se yenonese twawangalanga waka nga olunaku lugwako nga mubadde mweka nga temweta bidwamu bakumulirwano
0: ye
1: nga muzanye ne mukirira ne mwambuka ne muharampa ne muka kati oli arondolanga omwana we kati muba muzanye yali mu kiyungu bali mu nimiro wali twala
0: kuuliza matu
1: naye matu gabaliko ayo kuyango gama munno kirabe komanyo Tania Gandhi. Yitawo.
0: Aye.
1: Bantu kuva mu ngo bidizi. Na yesemo. La hawla wala quwwata illa billah. Uriyafu mtu kamu. Ekiyungo ky'omuntu. Mulabe nyindo
0: wallahi
2: zaga chivuma mwa
1: mulabe nyindo ngechikambo nyindo chesi taza muli mwachi uli dai kwata mwati kumatu na yenga ali kumu kamera nacho gero lwalero nachi damwe owitirya nawe zo mwaka ndi mwana wotu
0: tayina tayina
1: ebyali ebyensonyi tebikyali byansonyi
0: Oh.
1: Awo mtu abantu batuse.
0: Oh.
1: Na ye fabilisani hi. Kale tubemu kumbavu. Ezibi tikoma kone nimi za fe. Na ye subhana man la yanam. Okutusindika mudale lyo kusatu wa man lam yastati'. Atachisobola. Neye dara na yudute tulisomola. Agati fabia kalbi hii.
0: As apwe kumutima gwe.
1: Atamwena umutima gwe. Atamwena umutima gwe. Neye ni dara ni yoku satu. Mbaka wa yari yogira kuteri. Yari yogira kumungeri imbi agati wadhalika.
0: Yari hao komenti.
1: Agati wadhalika. Abwa afu.
0: Laista bi nilaifu.
1: Agati abwa afu. Teba yomu nafu afana gana angono mubu siramu mubu kiza
0: awe so uwe so mgongo na gani kandide
1: awe to mgongo na gani mabana mamo kore naku sino
0: anange
2: tolie nyumiliza
1: jani utalibere kamu mungu
0: Allah
1: kati yongo tangu dena yonga mwiyajia anwari mwabalala niwe kati hadithi eno tujitandi kila jesemba uchani kano mtima kukula mechitu nechikutamua mwende mkati
0: iwanange
1: chino edai ya ni wadeni oku hini ili kati banange katuwagambeko Ngolewa chisuse, guta mitu wane kutuko kuberanga, teguchia wa, teguchia wa nikira. Teguchia chibira. Teguchia kuchogira kuo. Ejitema ye kyo usatu. Kati damoyo gere tukulire. Kati damoyo gere.
0: Ateli yondi agati eyo formula, formati. Nunji. Nunji. Fumati nunji.
1: Kita wawi wakati tujitani kine wasemba. Tujia tutamula na yu. Tujituka kumutwe. Hina yu sanga yu ringa tatamwa. Tayogira. Tayinza na kukomako.
0: Na yu kujukila wano. Umiaka angei tani jise. Tuwa yu tugena mkaluluka bini mkumu. Nwa ganti Facebook waji jeko. Irane vako.
1: Waliyabantu, mayi waliwa buntu,

0: prices.
1: Kubirunga ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya meals ebisatu neya meals ebitano waliwo ono wa buli muntu. Wefunire ekyokunywa kya ona kuduka lyonna erikuli okumpi.
2: Ona, freshness you can taste.
1: Ona, akolebwa abali ham.
3: Kukwaniriza mu program Mimbali Special. Yungi lukutigiri dinyo, ukujiki nenya, uwamu lukujiki nkuka, ngatuli uwamu, niwa mashika wa njauro, buliruwa mkaga, ukuwa kusawe mwizo kumaja, paka kusawa satu, program, Mimbali Special. Nge kurete dua.
4: Aljana toraya. Kulaga na nabo, okusome sobu siramu kumitendere jenja ulo, muyuganda ni waweru wayo. Okuko zese mikro jahidja ne umura, mubutufu wajo, okuba lida zaka. No kujitu usaku betavu. Kusano kutabaganya wafunyo butakanya, kusonge zenja ulo. Aljana toraya. Basa angibu wabakuli kubitala. Bakubideko, kuziro musambu ziremu, chenda mumusambu, nsambu, habidi mumuenda. Opa kuziro musambu ziremu, ana, atano mumusambu, nsambu mumukaga. Opa kuziro musambu 03 kinana mwemo mkaga musatu 10 na mukaga alijanna toraya.
5: All right, chikumu sana kwa tunizume da pale FM kwetu li wewe nyo kwa ngo chaga na masongo cha tuliza program Mimbali Special kwetu li nabo na ajanna toraya wetu bela nabo anot kwa baza kwa ntio chaga na masongo cha tuliza no kutugoberera mgana kisika mgenya soka bukoto manyinti nawe ugoberera na mwina wagina masongo kwa nga mwere chitundu kumuteka tekele ya Mimbali Special bulu wiki tuja netubako uvuli yao yutuongeza kwebio mwaso miyo mwadalasa genja bulu wana watafunye mukisa nubango subulu kufuna dalasa yu wano chukumu sambu katanyeze muenda ekulali mtu wabili jo tugina maso tulimu chitila chafeje cha ukubanga chalumula ilanga tuwali tuchagina maso noku ogira kunsonga migaso nangelichi obuwanguzi wabana mafibubela erigwe alina ye kati sawa zino biki byosobodde okubanga omwongerako nga wali awakaawo obate wali oba olabyewo emiwaatwa kijolabye ebbanga lino lyomaze nga omwana awo aliye bajja tuyambanga simanyi bigendera bya holiday naye ndoza ebimu ku byo kwe kuba nti n'obooli awo omwana addamu mu mbeera y'okubeera awaka n'okutanjaba n'okugoberera ebyo oluusi byatafuna budde kubigoberera ebiseera byamala ng'ali ku ssomero naye wakati mu byonna ng'atambulira mu mbeera ey'obuyisiraamu nga bwebadde etambula kale naam shekhu
6: nga tonnagenda eyo ndowooza tekinaba ekiyinza okubanga naye kiringa bwe kiri kubitambudde ku social media okwo mu wiiki eyo essomero lya Kawempe essomero lya Kawempe akakiiko ka parliament
5: akagoberera enkozesa y'ensimbi z'omuwobusolo kacaddeyoko
6: sijja kuba nyono na bigambo nnyo biri awo wabula ekigambo kyange kiri walala
5: wa
6: ebyo twalabye bitya biribwe bityo katwogere okubyetegereza obwenyini bwabyo naye edoozi yange ligamba nti tewabeere emabega w'ekisenge nga waliyo ensonga emabega w'ebyo bye tulaba tewaba nga waliyo ensonga kiddamu ku Mimbali Special wano ku radio palo titewaba emabega w'ekisenge emabega w'ebyo bye tulaba tewaba nga waliyo ensonga
5: oba togenze mu suudhani
6: si suudhani ebbanga lyonna tugamba nti satubdilaka al ayyam ma kunta jahili ennaku wezigatambula bwezitambula ebintu ebimu bigwawo nebitambula naye bwebitambula webitambulira oluusi biba tebimanyiddwa bingi biba tebirabiddwa wabula tuffe tuba tubirabye ensi eba ebirabye naye bwewabeerawo ekitali ekyo ekirabika nga gyekiri emugongo ebiseera webitambula kyeyoleka ebiseera webitambula
5: kyeyoleka
6: kati bino byatandise bwe bityo era tubiraba tutaddewo amaaso tubiraba naye tewabera nge mabega wabyo waliyo ensonga era mu ngeri eyo esomero lino mu ngeri yaliyo manyi primary yange eriyawo
5: wali kuzukuli olwa kuzukuli olwa kanyimide bangami wasenze mu budgeting omuziki tiba kuwe 12
6: Nga ensonga za mwabajuma ne zukuri
5: zi
6: nga zeziri emabega wabiri
5: yate bigatta biti
6: atufayo gweze komiti yange etono
5: era bigatta
6: anga tusansire tebukeranga kumachia ne bigendo kweyerula ne bigendo kweyerula nga ensonga za butakanya bwabajuma na zukuri nga zezava mu embiro zino
5: mbadde ndoza eno nteka teka
6: tofayo
5: ya lushiko lwa gwanga
6: ze kugambye biro tutugera
5: mwafunye bufunye mukisa ne baba sokira mu
6: simukisa simukisa era
5: mwakale mwakwasi ba chance
6: mbira era ze kugambye mtitebina bakubera bigwana nyo kuogera kutu bichetegerezebwa kubanga nakachikira kageze yo tana ko ibyako kaga twadis my banga bweti twatuge basinga jira bajja kuogereze ganya na yiza usu wali konsani yangi
5: konsani yeri dawa
6: konsani yangi gambye to kusinzira kubyenu awo wet esomerero weriri wali worango za leadership eya juma ne zukuri
5: ichi tofecho
6: esomerero litudde mu leadership we sibo guri
5: nyo
6: ala tusasire nyo rango zezo zileme kubera ngate za zinende njeza buru kukide musomero biangu nyo aka ya tuliba tukakuru
5: atu wala alide wano neze njaga la kuno nya alaka baina parlamenti wa jumani zuko
6: ati somo kila dada okubaka agena gati aka ya jango itekeno ojokole bwoti eno mu Uganda biso wakere nukati ya oni mjiti emisine manu jibarese
5: na ye wena mu objectives nga bya badde bigoberera nga nalabye nga biga tunonya kutereza
6: akaya naba tu naba mpuliriza mukisere kitufu tujja kuogera bisukka wano
5: nonya nkonekitinga yo
6: nabino wacha wacha aliwo
5: bye bichambuze
6: kati kwe side jontwara side tukanye kukanya zi wano nakaya side jantwara bade sinatuka kujogera kudi omanje gara eno radio
5: yes we are communicating
6: we are communicating
5: yes.
6: Kati ati when we are communicating ku forums ezipana ku bweziti tutekedwa kubelanga what we communicate biri mabega bidi wa waguru wa kuwosa busa tutekedwa kubelanga tuli nyomo line ya facts
5: yes
6: ode bunuji kati side yeyo
5: cheva kujele ngati wai
6: njali kose etia
5: tumanyi uoluza chiko akagoberera entambu za ne nambika government wera decente
6: ya buli jo orusa abantu orusa abantu tebabe ro wala nyo na kumanya tegeregetse urutse tebabe ro wala nyo na kola kuti
5: nakumanya
6: nakumanya acho rusi otuka mumbera ngebintu tebigwawo n'obitunuulira butunuulizi
5: nebikuyitako biyisi
6: nebikuyitako buyisi tuka mumbeera nga ebintu ebimu bikulina kaka kwate ng'oteekeddwa okumanya ddala kyekiri wano
5: anti kati oba ogenze mumbeera awali omulema tewatewafunyiza ngalo
6: sewaze kitange muzukuli
5: nnyo nango wange muzukuli
6: era zukuli kitundu kuffe kitundu zukuli kitundu kuffe
5: yes
6: nebitambula muzukuli baseka lunano baba nebitumu mbona bye ku komedi yanga bali ku sima baba nebatu wangi twana tugende fe twakola ko awo nga tuzeyo ba obis
5: yes
6: ba asomero cafe Sibonga batu gwana ni batu sindikeri mumekwese se jemba mkero kusinkanira
5: ba obizi bazukuri
6: bazukuri batu sindika mikwese se ugendo kusinkana kutugenda kusinkana ko
5: wasimile kuwa na mkantu kafu
6: wasimile kuwa na msiruri ya fe ne mkulembeze wa fe Sheikh Khalidi ne eba atukiriza Babu sidi kere mikuwese se. Heyo nabi zetu kwa rutia. Kati tewayi sena chisena. Munga machi alimundo erezo. Leadership ya kutubimanyi. Oruwana edo. Sheikh Sufiani. Yomu kubakuliza zukuri. Siwe kuli?
5: Yes, yes.
6: Heyo neona. Miaka jiji senga. Heyo rita ambula. Na ye.
5: Wano.
6: Tugami enti Allah sasirebi no bitambule. Ngawe bitambula ngawe twatandiso bilaba naye abajuma ne zukuri Allah basasire bulebekera kumacha ngabwabadde no mukono mukino ngarango ziza juma ne zukuri muzibikira nyo bino biberenga biri mulaini dale tufu ngajabya parliament Kakati mwenye chenye choyo gira ko ngambi eti chibere mwechi tu elani ngamba anti Allah tusasile biyo kabikore mitia kabikore mitia
5: bitambule
6: kabitambule na ye Allah tusasile nyo bigeno okuguka jami kuka
5: okugwa jami na gwera
6: nga te wali wo elementi elabika wo nti emabega wabyo wali ye chitali ye chichilabika
5: kwe gamba chweka lofu gamba oja kuwa ina kuja kukuwa atanyo
6: zeniaka asatu mwe tano asatu mmosambu jenda bidobu silamu wa Uganda pionelo ne bitambu lina mulaini yaba silamu evifarabu mwevi etyo oge pige no kugwa naba silamu bachiri mwe mabeka chuchari mwe chutinevu blanwezi Chiru chachari ya babi.
5: Kogu okuti yako.
6: Okuti yako wange. Kwe kuvera kembera yona. Tambula. Nga waliwe chaji pushi nze. Bwechina nechigeza chivayo. Nga zinurango ziza zuma ne zukuri. Zari ye mabiga. Chirja kuwa kivinyo. Bwelila kuangada piwa nebya abadere bya government ate waje kubansonga.
5: Waje kubansonga. Aunze wendi.
6: Bwelina gwa. Ngiyo naje bina akola bitya. Je mina abigwedde. Neri kuanga te piwa nebya abadere songa za government parliament twala tugende songa za Africa government za Alhamdulillah. Mtima kwa kujia kuwa. Eda hapo njara chisu sako. Ni mtima java anja. Aba siramu. Aba ina. Utio kufana na nabuo kwange. Baja kuwa wera nyo. Na chiseba yuku statement ya yu. Senga bi kwa kati. Evi na kwa kati. Nango zizi ino. Anti Faruku. Yagena nako la wati. Chino chichia wetiti. Enako ijia kuwa nyiji. Nukulabi buwa kuwa abantu bajja kulabi buwa mubinyo.
5: Kakati ishizibu chinefunye chilishi mugwe. Totunulide sababu yebi okubawo byo nga tubyogera ko nti banna ati bino obula binzo kwadde kale nga bogambi byali badde bi driving zebino kutuka wo ne bino byo nga tubyogera ke ganti bila yo byali badde bivawo
6: ati ebyo ngambye nti bidike bitambule
5: ngamba bino byo gamba obuli yao kireke ganti webiri rangos webiri byo nga tubyogera nabyo bivewo
6: okuvao kwa vyo. Echo chidala. era ababirimu bawa namikola batya naye nga bebache rumaru mabu bacharongo satu wala tugende teba gwana kukosa migaso jibo na busilamu nga wakati mkweru maruma simani bache tereza simani kule batya simani wei mitachambula kudunji mubotu wala tugende ati waduwe migaso jibo nobuchi obusilamu kati wanu wali wo dino somero sebo mugada wa ligasa abantu bonna mungeri yenjawulo ligasa jata abachi abasilamu mungeri yenjawulo gega muku masomero abasilamu ge bakola batya
5: gebenyumiriza
6: mu sibo guri nebira rebi fara ku bwebityo okosebwa kwaliyo ngaliko sebwa bwa senga kisangi bwanga rango zizabino mwana watu kiba kikoze mubi nyo kiringanga omuziki togutuddewo senga okera ku machanga rango zezo tezija sobozi sabasilamu obanga batataga zitataganya abasilamu kusala kwa muziki tyogwo bukibona zukuri ziba zikoze mubi ngera bukirie warala wanu wali kwa migaso jo obusilamu bide biri wanu kwa bitu ko kutataganya emigaso jo obusilamu na abasilamu jiba jikoze mubi nyo
5: jiba jikoze mubi okay
6: mtu waje elimu mtu bade tuogera ku supreme kazo ngati kino kitu uso kubera nti ne kitebe kiri mu rusu ibintu tubira tubade mu bwa kufaro ya tubira ndi ndi ndi ndi byo ndo mu bibi mu bibi yere na ye ekitebe kyo musilam tisigalenga kiri kiki byo tubade tubade ku radio wa sibo gole
5: yes
6: ha kati bwekira bikira ate nde walala era tutekayo dobozi lya fe rugati abange bye bitambula bikole bitya
5: bitambule
6: na ye
5: Techiba. Ah.
6: Bwekitabe. Emitima jja kusigalanga mitukuvu.
5: Alhamdulillah.
6: Ne bwekinaba.
5: Na mutukoze bubi.
6: Gwoyo
5: gwedde. Na mutukoze bubi. Ah, okay, chikwe musamba kana ne kanu kankabuze kuyasomera yo. Walu yabuze chibuzo na gamba. Na ye. Eno wali wu wasomera.
6: Ngatona tona gende mbe na fasomera.
5: Si wasomera.
6: Omuntu ye na agenda mu buvuna nzibwa. Agenda yo no mtimu omuyonjo. Omanyi mentali ke chitu ate chinta kukako. Simanyi okola butya.
5: Naye tusiko kwa chitu atu chimaze.
6: Omuntu bwagenda mu chintu. Mwabagenda mwebyo mbuvunanyizibwa bumuwebwa mugereyo n'emitimu emiyonjo temukomekereza nga mulabibwa n'emiti nga mulabibwa mwebirala
5: okay
6: neunyiza nyo statement yabo kwa babagenzi kumuvunanyizibwa obwo olagamba neso lya tetikibwawo kuberanga lisavinga bantu de de kakati lina n'ebisulo
5: eyo statement yo ya mazima Dr. Matovyangama
6: Yali yadde. Tewali wabwe kakati esomero likuze abantu bali yetaga abali yewala abantu sobola kuva karamuja nga bayataga services za wono tebajja
5: bajja kujja ira mwibali
6: bajja bajja batya
5: basulim bisula
6: bateke mwa bisula beba ke
5: I'm going to go to the hospital. Temayesu mirelo ya tukalaga uwai. Abana bechitu nunga sibalaba muwa.
6: Ojitekete.

0: Halo. Nange temba tembu janta edwaliro lyeruwa jori hapo mawa.
1: Wanji?
0: Edwaliro lyeruwa.
1: Mkama wange nange simanyi.
0: Kakati wabato manyi. Nga baga lo mtoro kutula wache kutukole. Amalwali dote moli jadala. Atinga nyamu nguzo na zo mfungi. Bate seko ne kuba MP abataleko patente kagende ko kuya government ne tente bafuna nyinga to kula babi bakola
1: ese umaliza mkamwange yachitadeda

0: katini nehinga bakola ebintu ebili nomuzinzi nja kuwe chokulabirako simanyo boso bolo chikiriza nange olwalero sanga omwana avudde mu senior 6 oba senior 4 nakuandikire baruwe sabo omulimu wallahi nga botaba na kisa chingi tochikola ki togumuwa nayenga abedda baosomanga ne bakoma mu P6 nayenga bwawandike ekintu oba wakola ekintu mu butuufu omuwa credit naye ate ab'ennaku zino basomesa bingi naye ate wanjise boba nyabo.
1: Assalamu alaikum.
0: Waalaikum salaam wa rahmatullah.
1: Mata Ali.
0: Naam bwana Ali.
1: Nde mboza.
0: Esebu.
1: Insomesa yedda.
0: Esebu.
1: Ni harakati government ya tu ya liruda wa ukutuko kuchusa ukuda kuyaka kati yenu. Yo kusomesa edda basu mesabana ni penyukwa ni babasibula sawa mwenda. Kati ya kachuka no wachi wachu usa kibaba sibula sawa kuminabili ila government ya liruda wa ukula kumsongezo
0: esebu
1: okutuko chintu wetu okutuka uvudevunu
0: bwana Ali bwate yebo abuza bwebanga ministry yebyenjigiriza evuddeyo nente katekeyo olwalero abuza bulijje liriddawa ng'amasomero gasomesa abaana kuva kumi n'emu ez'okumakya paka ku ssaawa ssatu ez'akawungeezi naye nsonga nkulu gavumenti ebaddewo ebbanga lyonna. Naam.
1: Salamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum salaam wa rahmatullah.
1: Walekuweza mkadewa.
0: Alhamdulillah sebo, wale kuuliriza.
1: Alhamdulillah sebo.
0: Amanya nejo sinzi de sebo.
1: Ono Ali Ahmad Kawesa.
0: Sebo bwana Ahmad Ali Kawesa.
1: Kawe mpetula.
0: Awe kawe mpetula bagamba chisebo.
1: Alhamdulillah balonji mkade wangu.
0: Sebo.
1: Alhamdulillah balonji sebo.
0: Sebo kumulamu agwa fe sebo.
1: Omulamu agwa mulonji nyo.
0: Sebo.
1: Mulungi nyo tabana bade bakowa nyo
0: sebo
1: na ine miso ye nyini nga iyo sana kutunula muko musirabasi ya abana kuwa waka mungi
0: nanti kati ya vudeo ne gama nti ya tutukole enongo osereza
1: Omulamu gwa mulungi nyo gwera tuwele basi mkwana bakowa nyo bakera nyo genda kusomero bakuma ubuzibye tabaina na chiba tukolela waka abana.
0: Sebo.
1: Sebo.
0: Tweyanze ge avege kawe mpetula batula bide sebo.
1: Kale mkade wange.
0: We wow.
1: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbade mbuza nti. Olwalero. Basomero gaso mesanga. Na walie yosobolo kumpa. Obujulizi. Nti basomanga. Nga basoma katini. Naye nga akatini yako bakateeka mu nkola ate nga bakagenderako bakakolerako naye kati olwaleero njogere nyangu oli ayinza ogamba abaana basoma mu wawa kubanga omwana asitula ensawo ng'ejjudde ebitabo naye ate nga wallahi tasobola kubaako ne kya presentinga kubeera nga agamba nti asobola okinyonyola olwaleero basomesa baana kuyita bibuuzo tebasiteekateeka mwana kweyimirizaawo ye nga ye musomesa bukodyo bwasobola kola ki bwasobola kuyita bibuuzo naye nga wallahi tasobola kola ki nkuwadde ekyokulabirako olwaleero bed teachers aba masomero ne ba directors musobola okujulira nti omwana ava mu senior 6 ne bana abafulumye university najja okusaba omulimu n'omugamba nti aha oyina degree oyina diploma oyina certificate kakati wandiika ebbaluwa esaba omulimu gw'oyagala mu butufu n'ojitunulako n'amaziga ne gakola ki ne gajja nga wotaba muntu nnyo tosobamuwa muki tosobamuwa mulimu naye ate bali abedda abaakoma muzino zi junior zetugamba junior 6 baali balalamukko olwaleero n'omwana omugamba nti aha wennyonnyoleko tasobola kwennyonnyolako naye ng'ate obudde obusinga abasomesa bagamba nti bye basomesa tebiggwayo obudde butono obudde butono kakati tulagawa ministry webange evuddeyo n'egamba nti ereeta

0: ababa janga nga tebali nga siba tuze ba mu Southern America dala bali mu musayi omuddugavu tebategereka bulungi yabatanga abo yabatanga atyabo mukufa engeri gye yabatamu wenyini wetugenda okutandikira oluvannyuma lw'okufuna obubaka buno butono nnyo tuli mu program The Palm Magazine nze Matovu Hood tuli ku Pedro Lopez gwanga lya Colombia avudde mu komera lukumenda mu nsambu munaana ajja wabweru atandikira ku baana b'oku nguudo okutirimbula katukole bwe tuti tukomawo
1: obadde okimanyi nti okuyunga oluganda kigaziya ebyenfunayo ye obadde okimanyi nti okusomera munneddwa ye nga takimanyi Allah ajanukula ate naawe malayika nezikusabira kyekimu ye obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa eddwa n'ekitabo eddwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu ebitabo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera Allah amukuume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah amusaasire era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino ye Shuraim Bukenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana akeedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 2000 zokka kubira omuwandiisi Shuraim Bukenya ku namba y'essimu 0702 16 Chinda mwemu, abili mumu sambo.
2: Halo.
3: Yensebo mwami mukasa.
2: Mtianeyo.
3: Yono broka.
2: Yenze broka wa mayumba.
3: Bangambia ne nyumba za mwenunjiko.
2: Chitufu. Oyakata ya msenge bimeka.
3: Ngabi satu.
2: Beyu aji gambie.
3: Bangambia sata ano.
2: Adeda seveno zari nyamuko.
3: Hidu aji.
2: Anti danji jetu sigisa ya mrembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
3: Musigisa.
2: Global paints.
3: Mutia.
2: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate mundane tukosa global silk vina ilo.
3: Singa kweta kwa wabweru.
2: Wabweru tukosa. Sa global weather cote emulsion.
3: Akusiga je musiga. Ogwo mutindo okusashulira sente zonna.
2: Guli umite.
4: Global Paint, a reliable product. Iriza makago, kulu mafumbo bulu unje, hirubu ya gaza.
5: Mchari umuvi, akusuza wallahi kutujo. Mchari anga umuvi nga yomba. Ugule kumusiba shekhi. Ngo kuda yomba la kunu irida. Allah, ugele kumusanga. Nga imbo uima. Tamila serebo nga ya kwa nago kumpi. Mauna. Nari wakakukuzo vawa. Zinesawo yigi doze vdewa. Kivula waluwa basanja nga umusanga kupuru. Eno ganti ya rapi panu vada yudi. Waluwa basanja nga basula mumotoka. Tumalaba hubu kunazi. Mbotoka au binalizo vye mbotoka. Mulimwe pali, mulimwe adawea. Mbuzono gaya surawa. Sharire ilmaro achana mubi.
4: Sakuno kukuwe nsumi sezi nja ulo. Mudini, kunzonga zobu fumbo. Bizibu chibiyo itamu.
6: Aivambe seka, kwele chomshiza kananda kumtuwa ravana.
4: Nakuru Sunday, ukufa kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, program obufumbo, kura makago isirama marunje. Fungiza kukuru wapalo of Africa Radio, bili abrimu mkaga. Kukuru kusawa kwa banje, tuwamu kusembeleza kumpichi nyena mpindi na makaga palo of Africa Radio. Au kutoka restaurant ya Bukesa, kusande gana kuzomwezi kuminarumu okutopa. Mwje tusome, jangu na chua punda, tusensera katare. Mwje tulebe mchibu tuinzo kuhigu kukata kwa mtindo kunime yomulimbe, sako no kurunda. Okurunde nko Embuzi, sakona intezo rulio, okurimu mwanyi, kokowa, sakona ukugeta kwa mutindo. Nebi ntwe bidara inji, suse mbera, ukutani kani sabirizo kumata, paka kusa ukuminemu, nga tuso mabusomi, ino wetuliati wetunywa. Abasome sabanje, banache kumu business, banje kutuso mesa, sakona ukugira kwa nafe, wamunu kutuwa magezi, utiko zota, bachi kora bata, utandi kotia, tu ingini na mituwa nebirizo ka. Funa tiketi yokati, jangwa nukulisemfu ni Apollo of Africa Radio, uwa kwa AK Slimki Book Center. Oba ngoita kusimu noti musambu tano bili kumi nemu kumi kumi na bili wakitwa ship with us banache nkumukuchile mali ukuve China TV1 Women Make Mad Events
0: chikumi mumu samba katunyeze muenda palifemu ekula liyo muntu wabulijo mwebali nyo mwebali ledala mwena abagina masu nukubeira anti muuliriza ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Tukyali mu Colombia. Pedro Lopez kugambi atandika okwagala okuwamba n'okutemula. Lopez asoka okukwatibwa mu mwaka gwa 1978 bannansi b'eggwanga erya Peru be basooka okubeera nti bakwata ono. Abaali bazenga ba migrants mu ggwanga erya Colombia yali agezaako okuwamba akawala ka myaka 9 okuva ku kyalo kyabwe akawala ne keekubira enduulu nti ono abadde ampamba. Bannakyalo baakwata Pedro Lopez ne bamukuba egy'abaguta, bamukuba emiggo gy'akatale. Bamala okumukuba ne balaba ng'agonze nnyo, bamuggyamu engoye ze zonna ne basima entaana ekinnya ekiwanvu ne bamuziika mu ttaka ne balekayo mutwe gwokka, bamuziika paka mu nsingo ng'emikono kifuba byonna biri mu ttaka. Ne balekawo omutwe nga gwe guli ebweru naye nga tebannaba kumuziika mu kinnya, bamusiiga sirapu yenna ng'awoomerera, olususu luwoomerera. Ekigendererwa ky'okumuziika kyali kya kumutta nga mulamu, kye bayita live burial, naye nga bakimanyi nti ojja kufa, tosobola kuwangalirawo kumala bbanga. Pedro Lopez agamba ekyamuziisa bw'atyo ne bamusiiga ne sirapu, baayagala enkuyege zimulye, zimulumeerume zimulye n'ensanafu n'ebiwuka ebirala ebyali bifiiringa obuwoomerezo obuli ku lususu lwe, nga baagala bimulye mpola mpola paka bw'anaafa. Kye kibonerezo kye baali bamuwadde. Naye wakati mu kumuziika mu kinnya bwe batyo, noga tetwagala bawamba wamba bantu wano, oli mumenyi w'amateeka omumensani omumerika American missionary ye yajja n'abamatiza n'abagabannanga, omusajja mumuleke mumuwe poliisi emukoleku. Ne bamuziikulayo gye baali bamuziise mu kinnya nga yenna akubiddwa ebitagambika, ne bamuwa poliisi. Poliisi bw'emutwala tebaamuggalira olw'enkuba gye baali bamukubyemu nti yali akubiddwa nnyo nga tayinza genda mu kaduukulu ka poliisi. Poliisi kye yakola n'egamba ono mumenyi w'amateeka yaakava ne mukomera emyaka 9 tetujja kumusobola. Ne bawandiika ekibaluwa ekimugoba mu ggwanga agende ewalala gy'abatwala ebiyisa ebivundu, era ne bamugoba mu ggwanga. Ebyo na byona bibaawo ono ng'ali mu territory za Peru. Ne bamudipootinga okuva e Peru addeyo e Colombia. E Peru gye baamugoba teyavaayo, teyagenda Colombia direct, yagenda mu ggwanga lya Ecuador n'atandika kutemula bantu bya Ecuador. Ab'obuyinza notisi zitandika okufuluma eza missing persons, abantu babula buli kiseera, bagamba gundi yabuze, gundi yabuze, gundi yabuze, gundi yabuze. Kumbe waliwo gwe bagoba e Peru yayingira

concluding angegamba okubula kwabana bana abato kirabika kyali ku human trafficking baba kukusanga nga baba tunda baba lya musente kumbe waliwo omutemu ali mu kitundu abula taddamu kulabikira ddala paka niwe banoonyanga bafa tebayina gwe balaba kati ng'ennaku z'omwezi zali ttaano omwezi ogwokutaano omwaka ogwa 1979 Lopez asisinkana ne Hortensia Garces Lozada mu kitundu ekimanyiddwa nga Ambato ono yali mwana wa buwala ng'atunda mawulire newspaper yali atunda papula za mawulire ku street Lopez amusisinkana kalibutemu asanga omwana ono mwana muwala okola ki nti ntunda mawulire otunda mawulire nti ono yamuwa Sucres oba Sucres ze sente za Ecuador mu kiseera ekyo yamuwa Sucres 10 namugamba angoberera mperekera ebyamawulire soko biveeko mperekera namutambuza olugendo oluwanvu omwana ono owobuwala amanya obwana obutone sente zirina abusuula awazibu omuntu akawanu akawa omutwalo naga amperekera akosoko kwate guno omutwalo nekamugoberera paka gyagenda kakati Pedro Lopez kye yakola akaana kano n'akatuusa ku lutindo olumu n'akasobyako ku lutindo wansi w'olutindo era n'akatta mu mwaka gwe gumu nga 14 December 1979 mu kitundu ekimanyiddwa nga El Espino Lopez era yaddamu n'asobya ku mwana omulala bamuyita Flora Alba Sanchez era n'amutta era mu kitundu ekirala mu kitundu kyekimanyiddwa nga El Espino era Pedro Lopez wali abaana babiri beyagenda maaso n'okubeera nti attirayo mu kitundu ekyo ekya El Espino bwana obw'obuwala bubiri bwafa n'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwa Desemba omwaka 1979 era natta obwana obulala bubiri nga 3 Januari 1980 akaana Kaflowa Abba Sanchez omulambo gwako gwazuulibwa nga wayise ennaku 2 nga bakanoonya era omulambo bwe guzuulibwa bakatwala ne bakaziika mu municipal property wamu n'omwana omulala w'obuwala yali tamanyikiddwako mannya ge naye nga babuuza ani atta abaana bano nga teri amanyi kakati basanga omulambo gw'akaana akawala akalala bakayitanga Blanca Bautista yaliko signs ez'okutulugunyizibwa nga kiraga nti yasoose kukubibwa nga tanaba kubeera nti atemulwa Sanchez omwana oli eyazuulibwa oluvannyuma lw'ennaku 2 yali mu Colombia ye obuzaale bwe yali wa Colombia era mu baana bonna ye mu Colombia yekka gwe yali asoose okubeera nti atemula mu bbanga yali amaze nga atemula era waaliwo criminal cases mpitirivu nnyo zibagamba nti Pedro Lopez yazirimu wabula files zaazo zaabula mu court house kasa yamanya nti waliwo emisango egiri mu kooti bakoze okunoonyereza ne bakizuula nti Pedro Lopez agirimu kooti yajja abanki bayita kooti okukwata omuliro files zonna ezaali mu kooti zonna nezijja neziggwaawo muliro gwakwata court house fairozo neza ali mu court nezijja

teba manyani ya yocha koti. Na henga lezi rumiriza zisongamo Pedro Pedro Lopez. Nti ya chite giranti mukoti ya inaye misango, eresa wa yonaba mukaba. Echo chayo kesa koti namba. Nga 10 January 2018 ya wamba Ivanova Jacom ku parking lot mchundu chimanye dwanga Totoras kisangibwa mu ambato omwana ono yali adayo wakanga ava nga ngana yatidwa abantu abenja n'obujuzi bwe bawa kigambibwa nti Lopez yali alabiddwako ku kizimbe ekyo plaza eyo Plaza Albina yaliwo eranga yefuula okubeera street merchant ku kizimbe ekyo wabula oluvannyuma alabibwako ku midaala egy'enjawulo nga alikaka nako bwala kali nako oluvannyuma baazuulanga keekano ke yali agenze maaso n'okubeera nti atta era abaana abasinga beyattanga yabawanga sucre coin ebinusu bya nusu 10 okumugoberera era abaamugoberera bonna nga bawadde ssente tebaawona bonna abaana ab'obuwala be yawa ssente bwalinga bwana buto buli myaka 13, 14, 12, 10 bonna tebwawona temu lya Pedro Lopez.

0: Ere banga yali malanga nyo na abana abatunda amawulire abo ku street nga abawo obudde ayagala kutemula. Ne bwe yayogeranga n'obwana buno nga olaba nti abuwa obudde bungi. Lopez abantu batandika okubeera nti bamu identifyinga kuba gye baamulabanga nga yewafa abaana, gye baamulabanga yewafanga abaana. Baamutegeerera nnyo ku nnyindo, ennyindo ye feesi ye yafuuka nga eri prominent nnyo ng'abantu bamumanyi okusinziira naye ku mpapula z'amawulire ezaagenda maaso n'okubeera nti zifuluma. Teyalina linnyo lya mu maaso nga bw'aseka bw'ati alina eddibu mu maaso, Pedro Lopez. Ate ng'alina n'enkovu ku ttama lye erya ddyo kwe basinga okumutegeereranga nti ateekwa okuba nga ye mutemu oyo, kuba buli yamudisikuraibinganga ng'adisikuraibinga ennyindo, n'adisikuraibinga enkovu ku ttama erya ddyo, n'adisikuraibinga ne kubeera nti talina linnyo, nga n'adisikuraibinga n'okubeera nti talina linnyo ery'omu maaso. Tuyingira omwaka gwa 1981. Abaana babiri bafa, abaana babiri babula rather. Kwaliko gwe bayitanga Luz Marina Lozada ng'oyo yali venda, yali mutembeeyi. Baagenda maaso n'okubeera nti babula, bwe baabula baddawa. Era biki ebyagoberera we tujja okutandikira omulundi oguddako? Pedro Lopez okumukwata kwe bamukwata batya era akkiriza atya bye yakola? Era obulamu bwe buggwera wa ye ng'omutemu kungwa? Byava buto, maama we okumutulugunya, wuyo mukomera, wuyo ku street, wuyo kutandika bikolwa bya butemu ku baana abato naddala ab'obuwala. This is the Pearl Magazine. Tukuwa ekitali kya bulijjo, tuddemu tukwatagane ate olundi. Mbadde Omugabi Matabuhud, nzaalwa za ssaza lya Ssaabasajja erya Kyaddondo. Tugende mu adhikaari ezakawungeezi n'oluvannyuma tufune adhan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kasoli Juma n'abalala mwenna, Lugobe Nathan, mwebale kuwuliriza ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Kano ke kati.

0: Pena Allah biyalagira.
1: Ishikula gesho chechiriwa. Chavamu ngera kuna mgamandi. Fa inhum atau laka bidhalik. Wewaku gondera mwecho. Nibachi kiriza. Fa akhbiruhum. Anna Allah kad iftarudha alihim 5 salawatin. Fi kulli yawmin wa layla. Matekeza nti Allah ibalalika kesala tani misala nechiro. Tekeza toba tekeza sala. Ngatuna wakubategeza. Nti Allah ya teke doksi nziwa. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam baka wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inhum ata'u laka bidhalik. Wakugwondera mwecho. Fa akhbiruhum bategezi. Anna Allah kad farada alihim sadakatan. Tuukhadhu min agniyaihim. Faturaddu ala fukaraihim. Batekeze nti Allah ibalalika ko zaka. Ejiwa mubavu mubo. Neddizibwa. Ejiwa mbagagga mubo. Neddizibwa eri abavu baabwe abali mubo. Fa inhum ata'u laka. Bidhalik. Fa iyaka wa karaima amwalihim. Babera bakugondedde. Wewale mali yabwe singa okubeera ey'omuwendo oba okuŋŋanya zaka. Wattaqi daawata almadhlumi fa innahu laysa bainahu wa baina allahi hijabun. Tio okusaba kw'omuntu ali azamanyiziddwa kubanga wakati wako ne Allah subhanahu wa ta'ala tewaliwo jiji. Bwatyo mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bwe yatuma Mu'adh Yaman hadithi limutafaqu alayhi nimbitabira lesingani bwamu. Nga chetuaga na mahaditha ina chikuru. Hatta na mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nibu yali nganga tumaba koze. Ugendo kole ili obusiramu. Yabatumanga. Nga abala gira batandikire kwecho. Batandikire kutawhid. Maba kola abantu kujiri Allah subhanahu wa ta'ala. Bazeke bila lebi gobelida. Nurecho a'azam. Ma amara Allahu bihi. Ekikulembera byonna ekisinga byonna Allah biyalagira at-tauhid qawla Allah subhanahu wa ta'ala kubanga tewali wadini kati wali wat-tauhid. Tauhid gwe musingi omukulu omunene oguzimbirwa ke dini eno eyo obusilamu atuwuliriza wennali eyo omulungi owekitiibwa. Nga tuumba umba programu yonu alero. Atuulirizali yeyo. Tauhidi yone yatumia ababaka ya tauhidi wakusinza. Kubanga angawa mbanyo nyodenga tu marilize kitundu kisoka. Kubanga tu kanya nava ntu abasingo mwonji. Tiokumanyanti katonda wali chabu tonde. Noro echo echo tekisobola kufula muntu mukiriza. Kifula muntu omusilamu. Kwa kubanga katonda kwa kirizanti wali kwa sinza. Omuntu yetaga tauhidi rububiyya ya mwetaga. Omuntu okubeera omukiriza yetaga emiteeko yonna tauhidi. Na ye miteeko ejo gifugibwa omuteeko ogw'omumakkati. Tauhidi al-uluhiyya. Gifugibwa omuteeko ogw'omumakkati ogwa tauhidi al-uluhiyya. Gw'okwawula Allah subhanahu wa ta'ala mu kusinzibwa kwe. Tauhidi rububiyya atulungamya elio kutuma nyisa omutonzi byakola mutuma roku manyanti ya mutonzi wafe echo chitu kakasako okubanga kwetu sinza mutuma tetumu sinzi za okukiriza kwa fenti ya mutonzi wafe ya mugabirizi wafe ya mulabirizi wafe ya mtesesi wempangala yafe kubate kuina makuru kuba kufana ganango umano kukiriza ndi kwa mzala na amala na kukuba na kuisa muamazo na kuvuma rusho so mwana bwamanya bwakuwe kitibwa tekyetekisa na kubuuza bantu tyoyo mwana gw'omuzaalo basi gw'omuzaalo tekyetagisa ampulirizo mulungi omuteeko gw'okusota hadula sawa sifati amanya galla nebitendo bya Allah gutuyigiriza kwa ibyo bikwata ku Allah subhanahu wa ta'ala ibyo yawuliddeye nagwo kutulungamya eri okumanya nti omujjuvoyo omanyage nebitendo bye ya teke doku sinzibwa. Nuro chone chibenanga omteko kufuge miteko jona miteko jatawahidi gwe muteko kwa tawahidi uluhia gwe muteko wa tawhidul uluhiyya ampuliriza omulungi agobera program eno ehitibwa saba Allah subhanahu wa ta'ala ayongera okutuwa atuwa okumumanyala okumutegeera ekibuuzo kino ne ansa eno tugenda kubikomekereza olwaleero daruse ddako tugenda genda maaso n'ekibuuzo ekirala n'ennyanukula yaakyo saba Allah subhanahu wa ta'ala bakumi era abamalire ntumidde mwenna abatuwuliriza abagobera program eno ekitiibwa aba eke mwenna Haji Bakar Haji Karunji Haji Waswa na mwenna bakolamo eke batumidde bamukwana kediawo ba imamu ababiri batumidde omukadde sobola kwerabira Hajati Safi Ndagire nkutumidde saba Allah subhanahu wa ta'ala kukume ne Hajati Afwa Hajati Aisha Mavidi Sister Sara abawangana nawe bonna tubebaza era mbatumidde okubeeranga mbatumidde era mbebaza okubeeranga bakulabirira n'okubeeranga abafaayo ku mbeerayo n'empangaalayo ntumidde Hajati Zahara Mama Fida ekibuli awo nabonna mirirwana abali awo okubeera program ya FHTV ne batabani bange bonna ne bawala bange mbatumidde Hajati Hidaya rutete ku poli rutete ku muzikiti yao kutumidde bajeti ababiri abawanga era kawempe ku polisi awajeti maya ya rahma mbatumidde saba Allah subhanahu wa ta'ala bakumira bamalire ntumidde abenyumba ya jajarwanga jajarwalala ajati Zubaida bint Qasim Amira omuntu muhtasiba kagoma kutumidde ne familia yo yonna Haji Ali Sebintu ne familia yo yonna mbatumidde saba Allah subhanahu wa ta'ala bakumi era abamalire subira nti olwaleero nsembyayo mu maka gange mbatumidde abe mu maka gange nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abakuume era abamalire abanguyirize ensi n'enkomerero lwaleero tugenda kukomaawo nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abakuume
0: bwetu bwebadde program omunaala omunaala Mungisa kukuru wa Pearl of Africa Radio Bili abrimu mkaga Kukuku sabu kwa banje Pumu kusembereza kumpichi nyana mpindi na mkaga Pearl of Africa Radio Au kutoka restaurant ya Bukesa Kusande gana kuzomwezi kuminarumu okutopa Mujia tusome Jangu na chua punda Tusensera katare Mujia tulebe uchibu tuinzo kuhigu kukata kwa mtindo kunime yomu limbe Sako na okurunda Okurunde nkoko Embuzi Sako na intezo rulio Okurime mwanyi Kokowa Sako na kukata kwa mtindo Nevi ntwe bidara binje Tusembera Ukutani kani sabu bilizo kumata paka kusa ukuminemu nga tusoma busomi ino wetulia kibu tunywa abasome sabanje banache kumu business banje kutusome sasa kono kugira kwa nafe wano kutuwa magezi utikozota bachikola bata utandikotia tu ingini na mituwale bilizo ka funa tiketi yokati jangwa nukulisipsuni ya Pearl of Africa Radio oba po eke Slim Key Book Center oba ngoita kusimu note musamfu tano bili kuminemu kumi kumina bili awajitwa ship with us banache kumu kuchile mali ukuvecha China, TV One, Women Movement Events. Iriza makago, kuluwa fumbo bulu unje, hirubu ya gaza.
2: Mchalo mubi, akusuza wallahi kutujo. Mchalo anga mubi nga yomba. Ugula kumusiba shekhi. Mungo kuda yomba lakunu irida. Allah, ugira kumusanga. Nga imbo bu ima. Tamila serebo nga ya kwa nago kumpi. Mauna. Nari waka kukuzofawa. Zinesawo yigi doze utiwa. Kivula waluwa basanja nga, umusanga kupuru. Eno ganti ya rapi, manu vada yudi. Waluwa basanja nga basula mumotoka. Tumalaba hubu kuna zimboto kawo binalizo byimboto muri mwe pali muri mwada wea muzuru gaya sura wa sharir al mar'a chana mubi
0: sakuno kukuwe nsumise zinja ulo mudini kunsonga zobu fumbo bizibu chibiyo itamu
3: aiva mbeseka kwele chomshiza kananda kontwa ravana
0: Nukuru Sunday, ukufa kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, program obufumbo, kura makago isirama marunje.
4: Halo.
5: Yesebo mwami mukasa.
4: Mtianeyo.
5: Yono broka.
4: Yenze broka wa mayumba.
5: Bangambia ne nyumba za mwenunjiko.
4: Chitufu. Oyakada hapisenge bimeka.
5: Ngabi satu.
4: Beyu aji gambia.
5: Bangambia. Ndiye saa taro.
4: Adeda sebe nozari nyamuko.
5: Hidwachi.
4: Anti danji jetu sigisa ya mrembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
5: Musigisa.
4: Global paints.
5: Mutia.
4: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate mundane tukosa global silk vina ilo.
5: Singa kweta kwa wabwe.
4: Wabweru tukosa global weather coat emulsion.
5: Owa. Kusiga nye musiga. Ongo mutindo kusashulile sende zona.
4: Guli umite.
6: Global Paint, a reliable product.
7: Amanya enze Hussein Kadu, umwana enze Rayena Magoma, omuvuzi wa Sinotruck, avuga bulungi kukubo, omubwat, njagala nyo Pearl FM.
8: Akadimikale diyo yowe kagwela.
7: Pearl FM, etumbu dobula mbwange, mu programs ezenja ulo, buza imam.
9: No.
7: Warone wano bazuku kakumacha. Nga bakatandi kabati.
10: Tulio mkenzo.
7: Entanda, banange nze njogerechi kupale FM, bulichimu, gwecho ya galo kumanya, kuongera kudini yo, biabo fuzi, oinacho utamanyi, oyagala gafude weruwe gwanga, lutalolu alashia, Ukraine ani, ubalu ya biafi wanumu, Kampala wane waka.
11: Hali kupale FM, hivali webuti, tugenze kutuwa na mundamu gwanga ya Uganda, ngabuli jo.
12: Pal FM.
13: Tuwa demoche gula ruji, okutegi ilagwe tugendo kutunuliro na kuruwa lero. Nebe ya kolera, gwanga liye, ya America.
7: Program ya Pale FM bulichimu echituwa mubujuvu nzemba gambate muva kuchikumu musavu akatonyeze mwenda Pale FM wewe sibile ku Pale FM bulichimu chona kwa chiri
14: broadcasting from the hills of Fort Kampala
7: tova ku Pale ya fe Pale we waka
15: Pale FM 12:26 eno soko mpya
8: akadimikale diyo yowe kagwela yo
16: yoyongeja
17: Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasangi bettege ya bombo ku kyalo kibajje ng'ovudde bombo mu tawuni somero liva ku nasare okutuuka ku kibiina ekyomusanvu tusomesa eddiini n'oluzungu tulina de ne boarding era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza tulina enteekateeka eyambako kuba mulekwa tulina eddwaliro ly'essomero tulina staff bbiri eya secular n'eyeddimbu era nga center number zombi weeziri ebisale bya Febi sobakeri buli muzadde endabirira y'abaana nungi ddala tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lya Feddege ya Bombo Kibajwe okumanya ebisingawo tukubire ku note 7 note note 8882 oba ku note 7 8 note emo 6593
14: atakulaba kuli telebipya buli rutsa Bino wabimanya, ubiti wabimanya, waliwo, ubiti waliwo, bitengere kati.
18: Amanya zikalunji ya msafanate, tukomye umrugendo la fenga tutambula, ino mumbeda, ajatiza uja ndifuna.
14: Your program atafurama.
18: Nga tutunulira, ejiava, wichu, ya gamba wichi?
19: Buchogo.
18: Buchobo. Yo,
19: namadope.
18: Namadope.
19: Luka.
18: Luka districti.
14: Binti tuwa sobora kubimanya, kanuki kasera. مبرغرام أتاكولابا
18: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موليزا وفي ملونجا لكوشكم مسامبو يقارون يزم إلى بال فيم نتين قواني لزاني مبرغرام يفينو أتاكولابا أتوكوا وزوك بانغو جينا ماسوك بانغو تقبيرا نتين ملونكوا مكاغا tujia wanaone tugena maso na bantu wa fabenja ulunga tuwe jukanya wajiba ise nseni wajise mbatia ulambu tambu debutia era baso wadeo kutoku tukawe batu use na yeno kusingira dala chiche tuwa igirako mweyo vivaise emu ateno ukulaba antino oba obuli ya vigambo ya fe vigambo ya wabiso uloku banga vini nako athar oba obufu webutu itekako ngafe ababuliriza Amanya nze kalunji ya msafa kuvawa na kuchukumu sambu katanyezi mwenda Pale FM na kuruwalero na te mazoka kagatibu wako mukadde wange Sheikh Hamid Uthumani Mbazira Zamunyo abasingo bungi ulimanyi na yetu jia kubanga tulambula insha Allah ta'ala nze tumumanyida abasingo bungi mumirimu jia kula nubuweleza wabu silamu na ya ate tufunye mkisano kuwalilo tugenda kubira kuwana na ye ate tulabe ye yani era obulamu butambu debutia mu programu eno atakulaba na tesi jakuwa mkulisa wenja kusaba mkade wange Sheikh Zamunyo abirenga abuza kwa tuliza ati nulifanyuma tukende masasabu tukwa ndiza na te Mopale FM.
9: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Mbani lizanyo manafa batuliza nange ndi mupya mu kifo kino
18: alhamdulillah
9: ramadde sikimanyi naye nange ndi musanyufu okumpita
18: yesebo
9: nange ninyumya ako namwe ne mumanya ako ebitundu nokubanga mubadde oluusi munda babulabi
18: yesebo
9: nga temumanyi nga temumanyi nnyo naye nange ebitundu byemmanyi alhamdulillah nga bwe mungambye nja kubyogera bwentyo bwendi
18: inshallah. Auliza kikumusanvu katonyeza mu daa pale FM na te oyi mukadde wa fe Sheikh Hamid mbazira za munyo gwe tulina ye mu studio na kulwalero tugenda okubanga tu sharinga kona ye bigambo bingi nyo ku program ya fe na ta kulaba na te oli bwawulira Sheikh Hamid mbazira za munyo amanya wawa bamuzadde wa bamuzadde di ani tata wani mama we byunda tupanga yiryo sokera mukama wange
9: nze alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam nze nzalibwa amanya kange ngabu mukategedde
18: agat bulire fimayike bakutuma
9: amanya kange bantuma Hamidu Uthman za munyo mbazira
18: za munyo lajja woli lyo wa ya chika
9: erinye lyo lyaffe
18: aha
9: dia tata wange
18: tata wange
9: akati tata wange nga ye Sheikh za munyo eranga musomesa mukuru Masaka bebasomesa abakuru abasomesa eggwanga lino okuli ingiza amwe dini y'obusilamu.
18: Okay, kitawo
9: kitanga tata wange nyini mwemba.
18: Bakuzedi mwaka ki?
9: Nazalibwa mwaka gwa anamugumu.
18: Anamugumu. Ekitegeza kati okulungudde ogendo ojiwezeza. Owezeza.
9: Ndansembera. Ndansembera mpura.
18: Alhamdulillah.
9: Nazalibwa Masaka.
18: Nazalibwa Masaka. Ekitundu ki?
9: Bukomansimbi.
18: Oluwe Bukomansimbi mubudu.
9: Mubudu kucharuntuma.
18: Kucharuntuma.
9: Na yenga. Eyo tata jia senga. Na yenga yali. Ama ye tata we obajaja. Ali seke chinoni.
18: Ali seke chinoni wali.
9: Yali.
18: Okay.
9: Kati tata yali. Ali Maukota nga asoma ali awo nga asomesebwa Sheikh Kasujja omusajja omukulu amasheikh abasooka wano yali asoma abantu b'ekitundu ekyo Komansimbi entuuma ne beekolamu omulimu ne bajja ewa Sheikh Kasujja ne bamusaba abawo omuntu anaabasomesa eddiini eyajja muzeeyi waffe era mukadde wange Seeka mwenye Haji Sirimani zira bamuzaale
18: Sirimani zira bamuzaale si wentuma naye oyo
9: naye wentuma
18: okay
9: ye yajjira ddala ene Maukota enkozi
18: ajano no mwalimu
9: afuneyo omwalimu agenda asomesa eddiini entuuma nga bali beerere balina obwetaavu obwo
18: okay
9: Seeka Kasujja naamuwa mukadde wange Seeka Asumani za munyo naamumuwa agenda ayigirize eddiini mu kifo ekyo amuwa Haji Sirimani
18: zira muzale
9: Haji Sirimani oyo mukadde wa fenyo kubanga ne tata bo yali ava munsi ye mukadde waffe gwe yatulekera ye mukuza waffe
18: w'olujja
9: lwaffe era Haji Sirimaani oyo ye taata wa mukwano gwammwe gwe mmanyo nnyo Haji Hussein Kyanjo.
18: Haji Hussein Kyanjo marhumu
9: oyo tufiira ddala wamu muliba awamu ddala
18: alhamdulillah
9: kati namutwala eyo n'atandika okusomesa obusiraamu
18: ate awo naavaawo nadde ate entuuma ekino neavaawo ate nadde entuuma
9: anti ekino neeri taata we gyazaalibwa eyo wali amaka ga taata we kakati ate ono yali eno yenga asoma ng'ayitibwa
18: wenkozi
9: kakati bano mu kusoma okwo edda manyi baakubanga baatambuzanga amadalasa mu bitundu nga basomesa kakati Haji Sirimaani kwe kusaba shehe
18: Kasujja
9: amuwa omusomesa asomese agenda asomesa eddiini waabwe tewali muntu
18: n'atwalira Bulayimu Sumaani
9: n'agamba Seeka Sumaani zamunnyo nti gwe nsindise ogenda osomesa abantu b'entuuma era najja entuuma ne bamuwa ekibanja kwe twazaalirwa ffenna teyakigula yakigula bakimuwa ng'omuwalimu
18: mashaallah
9: kati eyo gyazaalibwa
18: omusajja w'entuuma bukoma nsimbi alhamdulillah awuliriza 17 katonyiza mwera Pal FM nawe atulaba ndi ne mukadde wange wano Sheikh Hamid Usmani Zamunnyo mbaziira tutunuulira ensonga ze olaba gyavudde omuwalimu kitaawa muzadde ate avudde mawakola namutwala ebuddu kakati oli mwana wa kumeka gwe mukulu
9: nze ndi wawala nnyo ndi wawala nnyo taata yali yawangaala Mungu yamuwa obuwangaazi era simanyi n'oba nkwata nnamba ya kumeka kubanga abali awo bangi
18: abali awo naye gwe mukwepimapimamu olaba nti ndi namba lujega ndi namba ena bakulembedde oba
9: kakati ndowooza nze nkwate ekifo kyakutaano
18: oli mu kifo kyakutaano
9: nkwate ekifo kyakutaano
18: abakulembera bawala balenzi
9: abankulembera omumuwala
18: omuwala abasigadde balenzi kakati bakuzaalira mawoko te bakuzaalira bukoma nsimbi
9: banzaalira bukoma nsimbi
18: omwalimu amaze okusenguka
9: bukoma nsimbi eno yavaayo abasinga bali bonna abana bonna bazaalirwa eno mumawokota naye
18: gwe
9: nze natandika okuzaalirwa entuuma
18: sori munantuuma asiri awuliriza omulungi ali ku 17 katonyeze mwenda Pal FM nawe atulaba tuli mu puroguramu yaffe eno ataakulaba ndine mukadde wange wano Sheikh Zamunnyo okuva eri entuuma Sheikh Zamunnyo siniya manyi bwe tuyinza okwogerabayita juniya Sheikh Zamunnyo siniya gwe tuli naye wano wetutambula kakati bakuzadde Seeka oli mwana wa kutaano oli mumama namba emu oli namba bbiri mama wo enamba emu namba bbiri
9: namba
18: emu
9: gwe yawasiza emawokota
18: ani akuzadde mama wo akuzadde yaani tulabye ku saidi eyo
9: ye Amina Nambiru
18: oliva mu mamba
9: ye mama wange Amina Nambiru
18: ye baali bamuzaala wa
9: azaalibwa Kabale Bugonzi mu kisiraamu kubanga taata we yali mujungute be baalwana okunyumirizaawo obusiraamu okubuleeta mu Masaka ng'ava Embarara
18: eri
9: eyo bajja balwana era olutalo olw'amaanyi ne lumalirizibwa mu nnyendo awo w'owulira okuyitawo mu nnyendo ennyendo ze baanywerangamu amazzi nga beekubba
18: mu lutalo
9: kakati ennyendo ezo ze zaasigala awo
18: nebaga nti wali mu nnyendo
9: nerufu ne wafuka nyendo nokutusa olwale
18: nokutusa olwale linyaliyao
9: kakati yewe yavana jasenga wanekaba ale bugonzi
18: sye
9: kabara waliwo no muzikiti Gaddafi go yazimba
18: okay yes
9: ukubo
18: yes
9: na ye aliko munda ko jaji aliko munda baitayo mu kisilamu
18: baitayo mu kisilamu
9: bamita Ayubu bagubye
18: Ayubu bagubye
9: bagubye
18: okay ejo mama jaji bamujja Alhamdulillah. Auliza no chiko musambo katanyize mu twagala okutegeera Sheikh Hamid Zamunyo olaba ni mamwe bamujje bugonza mu kisiramu oli wakati wabajungu tinabo walimu. Okay, kakati fwaye mtu yali takadde okumanya bakuzadde otandikidde wa obulamu mpozi gwe we kama nsimbi.
9: Ndiwe mkomansimbi.
18: Ndiwe mkomansimbi.
9: Eee.
18: Obulamu waonga mkula wabazadde ulinamba njaba labali uwe bali ya wakati bali uwe.
9: Abachi.
18: Aba baganda bo.
9: Ije bali.
18: Chengamba wakanga muta anika mulibana batu.
9: Bali
18: bakulubo bali uwe.
9: Bali uwe era.
18: Okay.
9: Mbanda bali uwe.
18: Mbanda bali uwe.
9: Bebania
18: uchamino wajukila.
9: Omukulu dale wafe. Tata kwa yasoku kuzara. Ba tata yakere wanyo kuzara bya lya.
18: Kishinga ili mwe mtwala.
9: Mungu ya amanyi na ye yalwawo mama kufuna olubuto.
18: Okay fine.
9: Nonga bali ene maokota.
18: Maokota.
9: Yalwawo kufuna olubuto. Era seka kasujja bwajjayo. Na gamba nti nzizeo na mganti owaye tie. Omchara gwe wawasa hali atia na mga nti wali nti ya aruwa nti ya kazara abana bameka na mga nti ya tazara anga mwana na mga nti bucho wasa ti tazara anga mwana huli msajja mugayafu bocho nuli ukubira bocho msajja umkazi nari moku zara na mga nti gendo usare nkoko Mpanga, tulombe duwa.
18: Awo, eduwa ni kaba.
9: Awo, eduwa ni kaba. Tulombe duwa tuwega hili ya Mungu.
18: Asumulule.
9: Asumulule. Tata agamba, tiyalia mazemi haka kumi na omukazi.
18: Nenga mchala tazara.
9: Nga tafu na rukuto. Akati wa maro kumoro mbele duwa. Seka kusijayena agenda. Agenda okuda. Arabegwe yalombere duwa yasanga ali lubuto
18: mashaallah mabruku mabruku
9: naga anti ayo lubuto nti alhamdulillah
18: alhamdulillah
9: kale akati si ntegedde mungu yayanukula
18: mungu yayanukula
9: bwati ona agenda kakati oyo mkuru waffe bali bamuita ahmada muise
18: achali mulamu yagenda
9: yafai yasoka okufa
18: okay
9: yasoka ni tatu okufa kati na weranga mzadde katowe kati ya, na nebasa nyuka nyo mkuru we sirimu na wamu ita sirimu
18: nindu yali salimu
9: ya wabaya yali salimu na yenga mjokera ya abwe
18: wamu ita sirimu
9: na wamu ita sirimu ye yali amu soso kuzara mkuru we akati na agama nti ozadde
18: ozadde
9: nsanyuse nnyo naga anti akana na yenga gobooli booli mukulima teka kutawanya naga mba akana kanta wanya nti naga anti kati musanyu lye nsanyuse akana kankuwo mwana uno nze gwensoso kuza omukuru ku
18: omukuru kuoli
9: aye abirenga na akana aka kayimbirire nga mweri bwa mulima wa mulima mubyala rumone ngona kayimbi atakasobola na kastola oyo ya mkuru wa fe yatulera gwetu ye Sheikh Abdul Wahidi musoke oweseke goma
18: oweseke
9: ayali district kadi wa Masaka oyo kati oyo ne bamuleta najja na ataniko ye yatulera fenna
18: Mashallah. Bamulese ayambe ko wano.
9: Era uya tata yasomesa mukuru wa foyo.
18: Abdul Wahid.
9: Abdul Wahid. Bwamara okusoma na abanga nono ako akakase. Kakati oyo na musindi na muzayo. Eri enaka ni eseke ne bamutwale katumu
18: e katumu
9: e wase kaswaibu sema kula mufti omberebere mu gwanga lino eyo je yasomera na avayo nga atuso kuwasa kati na nawasa era na abelanga nafuna ekitibo okubera district kadhi wa Masaka
18: wa Masaka kwa ye mukuru
9: ye mukuru
18: ani amuzeko ani amuddako
9: awulwa
18: Oliweri, yes.
9: Weri.
18: Ono katiegundi, ono...
9: Yes. Ono Ahmada.
18: Ahmada.
9: Ahmada Muise.
18: Muise.
9: Kakati adibu wako, Muhammadi. Adibu wako, Muhammadi. Haji Muhammadi Chitata.
18: Chitata.
9: Kakati Muhammadi Chitata, nekudako Mustafa. Bere mpya. Hakati ku Mustafa bere mpya ne kuddako mwanyina fina kimwero
18: Zainab
9: na kimwero. Hakati ku na kimwero kwe kuddanze.
18: Usman Hamid Usmani Bazira.
9: Zamunyo.
18: Okay.
9: Erinnya lya Zamunyo.
18: Divawa.
9: Tata yayinanga okusagirira bamuyitanga okulya n'agamba nti mulimu enva za munnyo kubanga edda bali balya bafumba obutula nga temubaamu munnyo bawuuta buwuusa eno bwe balya lumonde bali emmere eyo bawuutirako obuwuutizi kakati ye nga tayagala kulya nva zitaliimu munnyo bwe bamuyitanga okujja okulya n'agamba nti mumpita Zamunyo. Bwe sitaba zamunyo sijja kulya.
18: Kale abakyala ne baleeta.
9: Baga nti omwana ono ye paka nnyo. Bwe tayagala zitaliimu munnyo. Ke zamunyo erinnya ne livu okwo n'abeera zamunyo. Era yali aganye okulya eyitanga talikkiriza. Kakati okutuusa ne balinga abantu ate libamanyi. Ne mugamba taata. Omukisa gwe nayina. Nayina. Omukwano ne tata wange nnyo ne mama wange nnyo nayina omukwano kubabiri ogutayina baana bonna kakati gwe mubuuza ne muga tata ti mbadde nsaba okkirize erinnya eryo olikkirize likuyitibwe n'agamba gwe bw'ogambye nti lwaki okigambye kubanga abantu abansi abasinga obungi gye bamanyi naffe tweyongera okumanyika bwe babeeranga bategedde nti tuli baana
18: bazamunyo
9: baanabo nga siyinza nakuliddamu nti tuli baana bazamunyo wabula nti baanabo kubanga taata yali mukambwe tutomugenderako nnyo kakati naga nti bw'ogambye nti bwe ŋŋambye kale nzikiriza mulikozese kakati ne mugamba nti taata naye kusaba onzikirize erinnya eryo olimpe olonga mmaze okujja nkolera katwe waliwo ogambye
18: tujja kutuukawo
9: kakati bwe nzijje katwe ne mugamba nti njagala okuwandiika ekipande kino simanyi bwe nkiwandiika kubanga sijja kumanyika mbadde njagala okkirize erinnya eryo nditeeke ku kipande kuno nsobole okumanyika n'agamba nti bw'ogambye nti erinnya lyange bw'otyo bwe yagala okulintwalako naye nti mbadde nkusaba bisabi olimpe n'agamba nti kale nja kulikuwa naye togenda kulifunamu
18: nedifunamu
9: kubanga bw'oliteeka ku kipande likuweesa emirimu nange njagala erinnya lyange kuliryamu
18: si bintu byakuviiramu
9: visa n'agamba nti ne mugamba nti kyogambye nkikkiriza okikkiriza nti mugamba nti kale nkole ntya nti ojja kumpa emitwalo ena erinnya eryo ndikuweera eddala
18: mwaka kyoko
9: mwaka gwa 7/8
18: tandikira okukola
9: Nsanvu munana.
18: Nsanvu munana.
9: Mm.
18: Okay.
9: Naganti. Njagalandi kuwe. Ti. Njagale mitwale na. Wana wogena kulifunamu ogambi uliteke kumulimo go. Ditandike okukuwe sasa sente ne milimu.
18: Wazirina.
9: Eee.
18: Eee.
9: Na ziri na naliolo nzikude u workshopu katwe nga nkole emirimo mvude mbusomesa kakati ne mpuliranga nsanyuse nnyo okumpe erinnya eryo lyalitakkiriza nze ne nkwate mitwalo mukaaga
18: otekamu ne bonasi
9: ne nkwate mitwalo mukaaga taata asanyukire ddala alimpe nnyo kakati naali naaga ndi kuweredde ddala kati ne nange si kyali nnyinilyo kati lilyo
18: lilyo
9: sente ezo zaali nnyingi nnyo zaali nnyingi nnyo lwaleero bwe nzoogera mulabanga entono naye zaali nnyingi nnyo kubanga mu kiseera kubanga mu kiseera ekyo nagenda okujjawo nali maze okukola hijja embereberi njagala kulaga bungi bwa sente ezo
18: njagala kuddayo mabega wali
9: kubanga zaali nnyingi nnyo nali maze okukola hijja embereberi
18: musanvu mwena
9: nagikola musanvu mwena na twagendera siringi 1500
18: azino zaali nnyingi 1500 ku lukaga
9: munyonyi 1500
18: zaali nnyingi
9: kakati era sente ezo kulaga nti zaali nnyingi emmoroka ennungi ennyo ku mulembe gwa Amini kubanga ekyo nkyogera nga kiri mu mulembe gwa Amini emmoroka yali ennungi ennyo nga bulaba nti tetuyinaawo mmoroka ndala esinga ng'oggyeko benzi kubanga benzi yali esinga mu ggwanga muno naye yali eddako yali Ford Capri nga mpyattu ku ekono obuveera bwako gw'obubambulako yali egula 3,000
18: zaali nnyingi
9: naye okumuwa 6,000 kyeyava asanyuka ennyo zaali sente nnyingi nnyo Ford eringa egula 3,000 kati bw'ogeraaganye ya leero eriko n'ebipapula kuba zino baziyita mpya ng'ate
18: enkadde
9: kale nno ssebo kyekyo
18: kikumusanvu katonyeza mwenda pale FM awatuliriza tuli mu programu atakulaba ndi ne Sheikh Zamunyo wano sinia okuba wali e Katwe naye ng'ate munnamasaka okuba eri e Katwe entuuma gwe tuli naye wano twogera ku bigambo eno gyatandikidde njala kuzayo wali bakuzadde omaze okutuuka waka waddewo obulamu butambudde butyawo ekitono nagenda mu ssomero awo
9: nga sinnagenda mu ssomero tewaaliwo nnyo kinene nnyo kubanga twali era nga tubeera waka
18: nga muwalimu
9: ye nga
18: tata muwalimu
9: nga muwalimu kakati naabanga atusomesa n'atusomeseza owaka n'ensomera owaka n'atusomeseza ddala n'ensoma nagenda okugenda mu ssomero nga mmaze okusoma Qur'ani ngimazeeko ate nga n'ebitabo byeyirimu mpezezza ebitabo 7
18: bitabo kibi wasoma kuseeka awo okyali waka awo emyaka emeka ekyo
9: nkyali waka muto kubanga anti twalinga mu ggwanga lyonna erya Uganda nga lirimu amasomero 3 gokka
18: lirwa
9: lyali essomero ly'e Kabiji n'essomero ly'e Lukalu
18: ne Katuumu kati awo gwamaze
9: kati nga oteekwa kumala kkula okutambula okuva entuuma okujja e Kabiji wawanvu walinga mayiro 8 naye ng'ate tutambuzaawo bigere tolaba nti omuntu oyo aba amaze okukakata
18: abakakase
9: era abo twafuna eggaali nga nsobola ogivuga nenji nenfuna eggaali twagenda abantu 2 ne muto wange nga muweeka ne tugenda nga akyali muto tasobola ye kumpeeka naye nga ne muweeka ne tutuuka kasozi nensindika emabega nga yetayinza gitwala eggaali yekka bwetu kyo
18: ne mutambula
9: akagwata ano mwata ano bamwe jali ngata ano bamwe na basi sayira bidde
18: okay au kakati ebitabo bino byosomye mwalimu ne yasaruna
9: ebyo situkibale ekyo
18: timwachi balange ekyo
9: akubanga yasad na byakajja
18: byakajja mwe kutandikide mu kitabo chawo seka cha kusasha kutandikiza mwawo
9: mwa yali juzu
18: juzwa
9: arifu beje ne juzwe zedda nga yasad na tena bawo
18: tena bawo
9: nga tikibaja arifu betefeje nga zezu zetu soma
18: amasoma baba somisanga bati seka basomisa ati ebigambe ebyo
9: wanji
18: baba somisanga bati ya baga ni mwaina nge nsuma ya mwenga ya nja ulo
9: ee anti nga wakusomesa nti alifu chenfu denji ita ngojinyo nyora nti alifu chenfu denji ita alifu kubanga teri koka mperezi
18: ya alifu
9: ee ojuwandi kabwe tinebera alifu na yenga ate teri komperezi toja jita u toja jita i toja jita a woro tujita alifu
18: alifu chevu denji italifu kubanga hiliko
9: mperezi
18: au musoma mpulira ba
9: b nga tujita b
18: nyonyo lao
9: b chevu denji itabe kubanga teriko mperezi na yeri inga alifu na ulo mchugenda kute era chechimu fe jimu he he dali dali re ze sini shini swadi dadi twe vwe aini bwetu tiyokutusa leja guwako nyukuta abili munya
18: abili munya au musoma kati mtani stoziwe lila muziwe lede mutia
9: akati nutani kukuziso manga tuziwe lila netutani ka a nga elikaka sazo waguru waguru wayo kasaba sazako waguru beka
18: nga mjiso mtia yo
9: ebera a bwa bakisazi za wansi ebera i bwa bera bakisazi za ko kabuma ebera u au fwo twaso bena butwaso manga wetu tio
18: okay all right kati awo chi kitabo no chimala ko
9: echo echo bango
18: yuzu
9: eyo juzu bwo jimala ko kakati no tandika قل اعوذ برب الناس
18: مدين ما يجوز جو بده ميو
9: يي انت بو اي كاغندو
18: اوكي ومانا سنعرف
9: اجوزو نامبر زينو زكويغيريزا كوسوميري
18: اوكي
9: تاكاتي ومارا نوتانيك اجوزو توا قران مكجيتانديكا تواجي فانغينو جيكوما
18: جيكوما
9: تاكاتي ومارو كومار اجوزو ايو نوتيغيرا بيو نابيو نيمبيريزي زو نوزي تيغيدي chenvu denji itagundi chenvu denji itagundi kati eri wait nozi kuba budinda akati nibalio kaba kutandisa alifu la mim
18: ngeno juzo ojitani seku nansi kutuka wa
9: okujima lila kodara
18: paka kwa ama
9: osoka kujiso manu ojima lila kodara elayo wajifumba anga yoka
18: kati kujifumba ojifumba di
9: ate kasi ojima lako nga baku gantika akati ono yama zeko e juzu nga bakora kugamba akabaga
18: akakukinjagala akakuka alikati ya
9: nga bakusanyukira basarane nkoko
18: bakusalire nkoko seka yajisara
9: yajisara nendi nkoko erina muluwombo amaze wali mu murambo maze ko juzu kakati no jiri enkoko manya je mulya mwana akawoga budde yewe bibiringa ebya lero
18: okay kapati bakodeyo kapata awa kamala ke juzu
9: kakati bwo jimara ko ologendo okutandika okusoma Qur'an
18: ke kitabe kyo kubiri
9: alif lam mim
18: okay
9: oro Qur'an ogitandika mu ntandikwa ya yeno
18: ntandikwa ya yeno
9: Eri juzu esoka tebali eringe tebali kwa kukurane uwarabi kanga wakamarako juzu
18: bujuzu
9: tunatandika kukurane
18: tunatandika kukurane chokanga le juzu na yeri mukurane
9: yari enso maya free
18: alhamdulillah awuliza chikumu sabu katanyezo wera pale FM tunulila oneya soma alifu atina ajifumba ya saruna akata kitabu mwachi marange kitabu chicho kubiri chimwasoma
19: Eyo nchaji ita Kurani.
18: Handi Kurani tujimaze. Ojisomi na ikitabu choku vili.
19: Eno tuli muta, tutandi ikirizo kugendo kutandi kukusama Kurani. Na yebi tabo biyo njogera kobi ya irimu.
18: Katibu biyo njini mbubu zanti, ogami wabisomera waka. Wasomera wabitabo chi.
19: Risadi.
18: Ye ilikirio.
19: Risadi.
18: Uh-huh.
19: Baji itanga risadi ilijamia.
18: Ngeri mbichi.
19: Nga yetani koku nyonyola omuntu watani buwayi geswara.
18: Tunyonyole mwa we mwa chisoma angi chata andika.
19: Haa, basi chaji jokira kujijokira ya. Uh-huh. Ya.
18: Hey.
19: Kwe gandhi okugorozo kufa mumiaka nchari kukumi. Tutasoma anga risadi yeyo.
18: Mm-hmm.
19: Kakati risadi yeyo nge nyonyole, bajita risadi ilijamia. Ebi eroro tani so kumanya. Eswarabu unoji sara, enefira wa, unoji sara otia, unoji otia. Kakati ejo chitabu chiramba.
18: Chitabu ya, ni mchukuba wali.
19: Netu chukuba wali.
18: Uh-huh.
19: Kakati, netu taandika safina.
18: Safina ti?
19: Naja.
18: Eee.
19: Kakati nosoma safina ti naja. Kakati safina ti naja. Na checho chitabu cha akubiri.
18: Chali chikuata kuchecho.
19: Echo vili Byonna bya swala olosoma swala ogendo ojiga yonna emitendera. Kakati bw'oveeyo ate ne wabeerawo safina ti swala. Eno yabeeranga safina ti naja. Ate ne bakuwa bwewagimalanga ate n'otandika
18: safina ti swala.
19: Ate nayo n'okisoma n'okimaliriza.
18: N'ogera ku kirala ekyo
19: n'okimaliriza. Usuli ddiini.
18: Osoro dini ngosomera mu kyo mwate.
19: Atena yo olotandisa okusoma.
18: Byonna bisomera waka.
19: Byonna nabisomera waka.
18: Seka ya kusomesa.
19: Seka nga ya nsomesa. Yali musomesa nyo. Ye yasomesa bukoma nsimbi yenna paka masaka awo nambulire wonna ye musomesa wawo.
18: Kati ujimaze safina ti swala ogenze muki.
19: Kakati ogenze mu usuli dini.
18: Usuli dini ujimaze.
19: Kakati ogenze muriyawa, riyawa libadia. Kakati bocho. Kati, wamaro kuhigebio, obamu no kakase, nga oinzo genda.
18: Okusoma ilimu.
19: Okutuke kabijiwara. Na inga tainza kule kagu, okutandi kukuogera, okutandi kila kusoma.
18: Okutandi kila kusoma.
19: Wetu vya kusame sanga.
18: Awaka. Chukumu sambu, katonyezi mwenda pale FM, ketuli, ndine Sheikh Hamid Zaminyo. Saji okuveri bukomansi imbi, entuma, ketuli na yewano senior. Kakati ya kati uimaze koseka gandhi, kati gende kabiji.
19: Kati na agenda na tutuwale kabiji.
18: Kabiji ogenze mwaka chao.
19: Omungenze mu mwaka gwe bwata ano mwe satu.
18: Bagami kati egali iyo.
19: Egali byalva to baba kutwala kusemero. Takuwa gali. Tambura.
18: Onganda bokuve ekabiji okuve ntu mugende ekabiji nganda bangi wala.
19: Wala nnyo. Mayiro munana. Ngo kutambuza bigere. Ate bigere nga ate tetuina na ngato.
18: Ebisere ebyetwali ngato.
19: Tewali zaali sizinajja. Ngato za kabira obisera bino. Ngabola besimu bwe zaatandise. Ngato bwe zaali. Nga tutambuza bigere ne tugende ekabiji. Ekabiji eyo ne bagenda okungezesa. Nga
18: oyita.
19: Ebibiina ebitona bivaamu dda.
18: Bakutangisa mu kyakumeka.
19: Ndowooza oba mu kyakusatu. Kubanga Kurani nagye gimaze. Nga Kurani okutandika okuva mu pittu omala kumala ku Kurani. Kati bagezesa mu Kurani nga ngimanyi banteeka mu pifiri.
18: Ne bagatandikira awo.
19: Tandikira awo. Awo ne we natandikira ne bannange.
18: Baani abo.
19: Baseka Musa Katungu.
18: Seka Musa Katungulu.
19: Omugenzi. Ali Kivumbi. Seka Ali Kivumbi. Kati ali abere randani. Ne banji na yeka nkubulia kabo. Ne Seka Kawoya. Seka Kawoya yaliwe chango. bwetu tiobe bantu benasanga yo
18: abara niko irimu
19: bwa bali ba benasanga musomere eryo benzijukira kati bemmanyi abalala bonna banji naye nga si tekiyina makulu nnyo.
18: Okay. Chikumu musavu katunyizi mwela pale FM kwetuli webali nyo kubango chakira tulimu programu na ataku la bandi ne mkado wange shikamidu za munye wano muna ntuma wali ebu komansimbi kwetuli na ye kakati kabiji omumaze mubanga chiro muvude motia
19: kabiji twasoma ne tumalizi
18: soko yukere kwa sume saba wanyaba kusume se kabiji
19: abasome saba angabe kabiji omati kilivudara ye Sheikh Taha.
18: Sheikh Taha.
19: Sheikh Taha Katunguru. Ye musomesa waffe era ye kitaawe wa sekali. Era ye taata wa kitaata wa mtu wa Seka Musa Katunguru. Ye yali nanyini somero eryo. Era yatusomesanga. N'abasomesa abalala kubanga ffe tugenda okuyingirayo ng'essomero eryo limaze okufulumya abasomesa abaalimu abaasookamu ye mugenzi Seka Kiruta yali
18: Masaka.
19: Abo be baasookayo ne ku kyalo okwaffe nga kuvuddeko abamu
18: bani
19: ba Umaru Salim ne Umaru Kamia ye kitatawe ye Juma Wamara ate ne Abdu Kironde oyo naye azalibwa ye tatawe ye Salim bwe batyo be batusooka yabo bone bamala okufulumayo tugende.
18: Okay. Auliza chukumu musambu kwa njizu mwenda pale FM kwa tuli ondine Sheikh Hamidu wano za munyo tiaka lotu njimize kulamu wa buo kusoma hili mukabiji ni mumia akejo wali butia mwabusanga mutiango gira gira nyampo zinobu ina kuzinobu
19: omulikanga okusoma kwe kabiji kwali kwa amanyi nyo twasoma nga nga vya tusomia tubikwata mutwe era emmayiro zino ze nkugambye ze twatambulanga tetwazimanyanga nti na mpanvu
18: mwakolanga lwaki
19: twakwatanga ebitabo nga tugenda tubisoma mu kkubo tudduka tusoma tudduka tusoma okugenda okutuukanga ebigambo obikutte okutuukayo ng'ebigambo mu mutwe biyingidde jukira nti wabata kusawa kumi na babata kusawa nga kumi kumi na kumi zaali ngawo kumi na bili oba mufulumye somero mugenda okutambula okutuuka eri entuuma ng'obudde mutuuka kiro
18: abavudde ne kabiji
19: mutuuka kiro kakati bwe mutuuka ekiro temufuna bulungi biseera bikwata bye munaasoma nkya
18: mtu wangu wabikutenga lulinga mutambula
19: kakati bwe kumacha ate bwe twakeranga kumacha nga kusawa olwama twegamba batu ebintu byedda byali bizibu ng'omala kulima
18: ogende kabiji
19: ng'omaze kulima
18: kilomita z'omunana omala kulima
19: twamalanga kulima
18: basala yadi basala bapima mukono
19: olulimbi lwe tulima nga bakuba yadi ekifuba bwe kiti kyonna nga kibaako yadi eyo ebeerako ebifuba bibiri kakati ebifuba bibiri nga taata amala kkuba ati n'okuba okiika yadi emu eriko ebifuba ebibiri muwanvu n'ogenda mu yadi kkumi nga tuva tuyinza okuzuukuka mu buliri ku saawa kkumi n'emu
18: ez'okumakya
19: nemugenda ne mulima
18: nga mulimira ku ttaala
19: mulimira ku ttaala mutwala ttaala ya nakani ya kirawuli nemugisiba ku mwanyi waggulu ne tanga za weri no weri ne mutani ko kulima kakati ao ne mulimira ku speed watali kuzanya
18: musoro kwa robude bo kusomero
19: somoro kwa to buddo bo somero ne mugenda ne mumaro olubimbi olu ne muddo waka ngatata amazo kwa azina subuhi
18: ne musala subuhi
19: ne gate ayazina subuhi ngo budde bucyakutte era twasaliranga kutara kusala muziki tikubawa kawali wo muziki ti nga tusalira kutara kati ne muli ne mubebu wetu cyo buliunaku
18: buliunaku
19: natumara kulima ne tuyaka tujya subuhi kakati okuva mu subuhi

0: chai.
1: Eh, mono mama yudawa.
0: Ibi tobi mbulira.
1: Ije ateka divana bagenze kulima gudea ko chai.
0: Era fete twali kwebyo. Mwabate munye mwe mmanyi.
1: Atenga mte kugenda kusomero.
0: Ate munye kugenda kusomero. Kati bwe twavanga yo ne tuteka ko chai. Ngere tetugama, tetugama tutande tata. Mama tatufumbide chai, si abafumbira. Kakati ni muteka ko chai. Ni mwereka kochai inga atokota, inga umulirogu umwe guligwaka. Ni mutawaza mangu, ate mujja kusala jama. Yoketa kuwa kubia. E jama muzikiti. Tata agenda kusala, nga musimbie mabega. Kakati ni musala, ni mvayo mangu, ni munywa chai, ni munaba, ni mutandika kusambula.
1: Mude kabiji?
0: Ni mugende kabiji okusoma. Olu mugenda musoma ebitabo. Mugenda musome ebitabo kiro simwasobodde kubisoma kubikwata kubanga ekabijjo okuva ekitabo kyosomye toyinza kivaamu kugenda walala omala kikwata mutwe ne bakikuliriza watwalanga ebitabo n'obiteeka mu maaso g'omusomesa n'osoma na ng'atunudde mbwati n'akumanya nti ekyo kiwedde n'ateeka wali n'akwata ekirala n'osoma ebitabo nga oba bisatu oba bina
1: Yote kukwata.
0: Yote kukwata. Kati ya chono chiteka wali. Kakati na amanyanti guwamaze dawali. Kakati okusoma kwa buwe kuchobo kwa banga. Atenga buwe mugenda. Buwe mchoguli
1: unaku.
0: Olunaku oruwali nga. Oruwa mahfudhwa. Oruwa kuuliriza byo nabyo osomye mu wiki namba. Wali lwa mukaga. Kubanga kujumate twasomanga.
1: Jumate twasomanga wabira kabu bezi.
0: Kujiona kulukulu telusomwa. Mubira kaje ngakati olabola be Sunday. Bino byachuka bchusi kubanga obusiramu bwate bwa kitibwa Sunday. E Sunday yo obusiramu Juma. Ngoro kujuma temujja kusoma mujja kuberaka. Kakati ku lwomukaga bwe mujja. Nga muleta, nga baba ulirize bitabo byonna bye musomye mu wiki nambe naku musanvu. Byonna obireta, nga obitadde wamu. N'obireta mu maaso g'omusomesa. N'obiteekawo n'omukuba amabega. Nga n'emiggo giri awo. Omukuba amabega, ky'ogwa owulirira ku muggo mu mugongo.
1: Kunakulwa mahfuza.
0: Kunakulwa mahfuza.
1: Otunuleri
0: obireta n'obiteeka mu maaso gwe n'omukuba amabega. Yena abera n'emiggo gyawo. Kakati na nga yakwata kitabo nti kitabo gundi. N'otandika ekyo nakiteeka wali. Kitabo gundi n'inamala buli kyomala ateeka wali. Ekikugalangatanyeeko n'otokireeta bulungi. Kibooko. Muggo mugongo gw'owulira. Bwe tutyo bwe twakwatanga. Nga wiikyo gimalako. Mumara kujidda mu yonna byonna byosomye olwatende mulyoka mugenda ku wiiki endala.
1: Alright, awuliza kiku musanvu katonyeza mwenda pale FM kwetuli amanya nkyali kalungi ya Musafa ndi wana mu program atakulaba emboozi ya sekazamu nyenyu mu kamera kubanga kati obulamu bwautandise ayingidde kabiji ateranga mu kabiji agenze muyirimu awakabadde muyirimu agenze muyirimu agenze jinonye kabiji simanyi kabiji nga twagala kumaliza program ya fiyo lwaliro ovayo mwaka ki
0: kabiji mvayo mu mwaka gwa nkaga mugumu kaga mwebiri
1: nga independence etan ejja
0: kaga mwebiri
1: tetuyinza olwali tujja kusuka kawo mabi nasuka kabiji bijja gaziwa nnyo naye njagala mudashika za foje sigaddeyo obulamu obwali kabiji nga mu abaana n'abasomesa bamwe bwali butya bwojjukira
0: tewali nnyo kale edda twasomanga ng'omuntu atwala kyanaalya emmere nga tugenda nayo oba muwogo oba lumonde oba matooke nga otaddemu n'envaazo nyaanya abaagala kalali nga nayo muteekamu kakati bwe mwagala njiranga ku saawa nnya

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunire ekyokunywa kya ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abali ham.
2: Tuli bagayaavu nnyo ku Allah byatukolera obbiwa obudde n'okutwala obuvunaanyizibwa okubimwebaza. Tuli balungi nnyo mu kwebaza omuntu ne bw'oba obadde omutambuze n'asaza omwana w'ekkubo, omwana wo omutambuze oyo bw'omutuukirira obanji bw'okusituka w'obadde ogende omwebaze. N'akuwadde ebitaano toyinza kusirika busirisi, n'akuwadde ekyokulya mu butuufu kikubanja. Twebaza baze kutubuuzaako nga talina nnyo kyakuwadde kirabikako, naye nga nti weebale kutusuulira mwoyo, weebale kujja tubuuzaako, weebale kutulabako ng'owulira kikukwatako era ng'asaana okwebazibwa. Si nsobi omuntu okwebazanga yenna alina kamukoledde. Ensobi weejjira kwebaza bitonde ne twerabira eyatutonda. Songa ebirungi byonna by'ofunye mu bantu si be beeragira babikolere. Emabega w'obulamu n'entegeera y'ebitonde byonna eriyo Allah tabaraka wa taala. Yalagira ebitonde ebyo bikole byebikola. Kati ekitonde kyonna ky'ofunangamu obulungi, lowooza kwani ali emabega waakyo. Abantu bonna be tuzze tufunamu emigaso n'ebirungi balina abatumye. Ffe twerabira eyabatumye ate ne twebaza bano bye yatumye. Kiba kya bwenkanya okwebaza omwana ono ng'okakasa nti emitwalo egy'etaano talina gy'ayinza kujijja takola, nga nawe omutima gukakasa nti kitaawe yazimpeereza. Era ensobi oluusi naffe Allah bayisizaako ebirungi twerabira abantu bagamba nti Allah yakuwadde. Songa omwana oli gwe tuba tutumye wa neiba ate ye tumugamba nti muŋŋambire nti ezisigadde tujja kulabagana, oba muŋŋambire nti nsobodde ye gy'etaano siri bulungi. Kakati omwana oli najja kugamba nti taata akugambye nti akasente kano onookagulamu sukaali naye tayimiridde bulungi, ebisigadde munaalabagana mujja kwogera. Omwana ono n'atuusa ebigambo ebiva ewona amutumye, abasinga mba taata waka sukaali gwe tutwala, enkoko, amata, daaku, abeeka tetubagamba ani atutumye ani abitutisse. Guno ogaziira mu ddiira awo ng'olinga ggo wabyetegekedde obibaleetere. Ne twagala nnyo ffe tuba twebazibwa mu kifo ekisookera ddala, so ng'ekyamazima bwe tuba bakuba benkanya ekifo ekyaffe kyakubiri kuba tutumiddwa butumwa. Nkwegayirira negayirira omutima gwange okubeera omufumiitiriza ebbanga lyonna naddala kukutendereza Allah kono okumwebazanga. Eddoono kanji kusibirire eganti Allahumma a'inni ala dhikirika wa shukurika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala dhikirika wa shukurika wa husni ibadatika. Owekitiibwa Allah, nsaba ompe okuba omutenderezaawo owaddala era omwebazaawo owaddala. Allah ompe okulongoosa ibadaati. Nkimanyi nti mbatuwuliriza ekigambo a'inni kitegeeza nsaba Allah nnyambeko, naye gwe banaayamba emirundi mingi naye abaako kyagenda okontributinga. So ng'ate ffe mu byonna ebitegeeza obulamu bwaffe, byonna ebitegeeza empangala yaffe, tetulina kye twetuusaako. Nabwe gutyo omuntu asaana mu mutima gw'amanye nti munafu ddala ku mbeera zonna, naddala ku bikwata ku ddiini, ng'ayina okussa obwesige mu Allah tabaraka wa taala, nga y'ayina okubimwanguyiza n'okubimutegekera. Mbye tuba tulajanira Allah, tumulajanire nnyo Allah atuwa okuba abatendereza be abalungi, abanywevu, abajjumbize era abeebaza be emirundi gyonna mu mbeera ey'obuvunaanyizibwa. Bismillahi rrahmani rrahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نكجوك إذا سجام ونات ولدزا وكوغرانغا نكتندرزانغ يكتوند أيانتوند ويكتب الله تبارك وتعالى. تويفان جنيو ونات ولدزا بنانغو كتن لكم القرآن mu mbeera etali ya bulijjo, mu mbeera enkubiseemu. Buvunaanyizibwa bwo ng'omusiraamu okweyigiriza okunoonya okumanya okusoma Qur'an abamu alhamdulillah tututabana bafe muzitahfiz mu makwasi zo ga Qur'an atefene twegayalirira tuli bubi mu kitegeeza okusoma Qur'an kino kyenjogira ko tekiriko mu walimu tekiriko musazi wa bulijjo boterwa nakulu nakuluzi banga Qur'an tujitunuddem osano manyi atuliriza nti omusiramu tebawukana na kuogera na kutendereza Allah tabarak wa taala tebatengana omusiramu n'okutendereza Allah bayita babiri Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi yagante azikiru lil qalbi okwogera ko Allah eyo mutima gw'omuntu eriyo mulamu gw'omuntu zikiri okwogera ko Allah no muntu misilul ma'i lisamaki balinga kyennyanja na mazzi fakaifa halu samaki idha faraqa alma obulamu bw'ekyennyanja buyinza kufaanana butya singa kyawukana ku mazzi enkalubirirwa ekyennyanja gye kikalubirirwa nga kyawukanye ku mazzi bwe bulamu bwe bujjo tukalubirira nga twawukanye ku kutendereza ku kwogera ku Allah okwogera ku Allah okumutendereza kukulemberwa Qur'ani aya mpitirivu nga Allah tulagira kumwogerangako kumutenderezanga emukuzo eri mu suratu al-ahzab aya namwem Allah tugantia ayuha alladhina amanu udhkurullaha dhikran kathira abange mwenna abakakasa nti ddala mwe bakkiriza udhkurullaha mutenderezenga Allah mwogerenga ku Allah dhikran kathira olutendereza olwogera nga lungi bwe bulamu bw'abakkiriza batendereza Allah olutendereza nga lungi funayo olutunula mu Qur'ani nga lulwo nga ggwe mu suratu al-a'raf aye 25 Allah gati wadhkur rabbaka fi nafsika yogeranga ku Allah tendereza nga Allah okuvira ddala ku ntobo y'omutima gwo tadarruan ng'oli mugonvu

musabe atulungamize mu mulamu guno ogw'ensi eri ekkubo eggolokofu, ekkubo eggolokofu eritutuusa ku bulamu ku buyinza buli bw'alina obwenkomeredde nga twakwata ekkubo eddungi ehdina siraata al mustaqim. Siraata al mustaqim laginnyonnyola.

0: bewabe birungi kugamba ku ntani kwa yensi ne ku nkomeyo bannabbi bashuhada baswalihina abalongoofu assirata almustaqim assirata alladhina an'amta alayhim kakati era mukusaba oku nga tukyasaba ihdina assirata almustaqim tumusaba atulungamize oba atutereze mu kkubo eggolokofu eryabo bannabbi n'abalafu bana muntalo mu kutuusa obubaka bwe eri abantu n'abalongoofu aba abagoberera kakati ate era n'atuyigiriza tusabe ghayri almaghdubi alayhim kugamba nti tutebenkeze muli nekkubo eddungi si ate otuwonye ekkubo lye beyasunguwalira ghayri almaghdubi alayhim abo bewasunguwalira olw'okwawukana ku biragiro byo kubanga omuntu bwe yajja okukola obufuzi obusigire bw'oku nsi katonda yamuweereza ebiragiro n'enkola gy'anaatambulirako bali be tusoose okwogerako beyawa ebyengera bagoberera ekkubo eryo naye ate ne wabaayo abataagoberera kkubo eryo ne bawakanya enteekateeka ya Katonda Katonda n'abasunguwalira n'olwekyo Katonda waffe totuteekamu abo bewasunguwalira ghayri almaghdubi alayhim wala ddaalin era mu bibinja by'abantu abawangalidde ku nsi muno mulimu abaabula ne batagoberera nteekateeka ya Katonda so nga enteekateeka ya Katonda bwe twali tetuva mu ggulu okujja okukola obusigire kuno ku nsi Katonda yatugamba nti mugende mukole obusigire ku nsi obusigire bw'okusinza Katonda n'okukulaakulanya ensi naye nga mugoberera bye mbaweereza jajjaffe Adamu bwe baamukalaatira bwe batyo n'olwekyo waliwo abaabula ne batagoberera so nga ye Katonda yatuma ebisanja by'obwannabbi bya mirundi mingi newakubadde nga katuli ku kisanja eky'obwannabbi ekisembayo abantu babeere nga bagoberera n'olwekyo waliwo abaawakanya n'abasunguwalira ate waliwo abaabula ebyo aya ezo zombiri ensifunula ebadde emabega nga tulina abantu betusongako nti bagundi oba bagundi naye mu kuvunula Qur'ani bulijjo tulinamu etteeka erigamba nti okuvunula n'ekibuna kyekisinga okuvunula n'ebyenjawulo so tetugamba bantu nti oba bagundi oba bagundi wabula buli ababula oba babulira mu bisiyaga oba babulira mu kulema kukkiriza abaka ba Katonda oba babulira mu kugaana kusinza Katonda bonna ghayri almaghdubi alayhim wala ddaalin kakati bwe tumala ne tugamba nti ani ayi mukama Katonda yanukula
1: alhamdulillah essuula eno alfatiha suula nkulu nnyo mu busiraamu era kyobalaba mu njigiriza batuyigira ne batugamba nti yakka emirundi ebiri yasooka nekkira e makka ate n'addamu nekkirawa ne madiina ku lw'okubanga ezo regimu ziri bbiri ey'e makka n'ey'e madiina mwalimu ebigenda okukyuka kuva ku byawa ku by'e makka kati allah subhanahu wataala kyeyava omulundi ogwokubiri nassa surat alfatiha surat alfatiha katonda yatutonda kumusinza bwalutonda okumusinza nekibeera nga kirabika nti gwe mulimu omukulu naye nga sheekhe bwayogedde waliwo okuba nti tuweereza ensi n'ebigirimu n'okugirabirira n'okugikulaakulanya n'okugikuuma nga nungi ekyasaanira okuba nti ewangaalirwamu ekikulu kyetulaba mu ssuula eno kwe kuba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba ndi kullu amurin dhibaalin la yubdau fihi bismillahi rrahmani rrahim omulimu gwonna gwempeke bwe guba nga tigutandikiddwa nalinnya lya katonda oba mu linnya lya katonda fahuwa abtarun guba gwankuggu guba tigujjudde Kati chovola wa Qur'an eno yonabuli sura eriko bismillahi arrahmani arrahim. Abantu banji uli akole ekintu achikola nga ainabu achikolela. Ila oba okusa munkolo olibya ayagala oba oloku agala okumusanyusa. Kati Allah subhanahu wa ta'ala nga yimutonzi webitonde byonna. Nga ye nanyini muinza kubuli kintu kyonna ye sustaina ya imiriza uli kimu kyonna. Naye kiba kirungi okubanga buli mugumu gonna gwe tukola tukola bismillahirrahman na bismillah tutandika na bismillahirrahmanirrahim akati naye yennyini kyobola wayalatandikira olukwagala okutuyigiriza essuula eno n'agitandika nga akugamba nti omulimu guno gutandikiddwa mu linnya lya Allah subhanahu wataala akati bwe gutandikibwa mu linnya lya Allah subhanahu wataala nekiddayo kulukubanga wa message ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ngetandi kila dala yatandika n'ekigambo ekyo kyenyinyinyini okubandi ya mugamba ti ikra bismi rabbika alladhi khalaq tandika bwo tandika okola omulimu gwa bwa nabi tandika na linnya lya Mukama Katonda ngalisoko okwogerako akati surat al-fatiha eno nga sheikhe bwatu nyonyodde etwalibwa nga yekuŋŋaanidde mu byonna obusiraamu bwetaaga omuntu akole ekuŋŋaanidde mu byonna ebyogerwako mu Qur'an kubanga ebyogerwako mu Qur'an kumanya Katonda kumuwa kifu okumumanya n'aweebwa ekifu ekimusaanira nga ye Katonda ekyo bwe kiggwa ne tumanya bwe tumala okumanya nti bwatyo bwali tuteekeddwa kukola ki tuba tuteekwa okukola nga bw'ayagala tukole so si kukola nga ffe tugira ki bwe twagala ffe tukola nga bwe twagala tukole okusobya kwe kujja okuyitiriramu kyeyava atukwatirwa ekisa nga bwe yatugamba nti wama kunna muadhibina hatta nabuatha rasula nali sisobola aba sisobola kiyinza kubonereza abantu nga sibatumidde mubaka kyova olaba atuweereza meseji kaakati essuula eno alfatiha bwetandika bwejja nga tumaze okumanya nti Allah subhanahu wataala yaayina okusinzibwa essuula eno teyinza kugasa muntu atanaba kukyuka ku kkubo lya kolaasi ku kkubo eddungi etali lya binnya naye bwemala okuva mu kkubo liri ebbi nooka nti mu kkubo eno banjagaza kukola ki kyova ogamba nti nga Katonda bwe yatugamba tulina kusinza ye yekka wahdahu la sharika lahu gwe waweebwa omukisa lunaku emirundi 17 okubanga olini owinga enzikiriza yo mu Katonda ku lwokubanga osaala eraaka 17 olunaku nga tiwali raaka gyojja kusaala n'ebeera nga eteredde bulungi nga teriri mu surat al-fatiha kati n'olwekyo buli lwogibira mu maaso ga Katonda oba omugaani aye Mukama Katonda wange ekinyimiriza mu maaso go lwakuba nti gwe wekka gwe okufuna kutegeera byonna ebikwatako gw'oteekeddwa okubanga osinzibwa lwaki yekka yasinzibwa ku lwokubanga huwa rabbul alamin ye Mukama omulabirizi w'ebitonde bwamala okubeera obuva nti Mukama nannyini byo ye Mukama almubdi yatandikawo ebitonde byonna Mukama almurabbi alabirira ebitonde byonna Mukama almuhyi awa ebitonde byonna obulamu Mukama almumitu agenda ajjawo buli kimu nga ekiba kituziza entuuko yaakyo akyobola baga nti alhamdulillahi ebitendo okutenderezebwa kwonna kwa Mukama Katonda kwa Allah Mukama Katonda lwaki olwokubanga ye rabbul alamina yafuga yayimirizaawo yalabirira ebitonde byonna kati bwabeera bwatyo walibadde ayalibadde mukambwe ennyo bati weyisiza bulungi naye newakugamba nti ye ali rahman mu nsi muno ye arrahman ate nga ku nkomerero agenda kubeera rahimu ku nsi kuno omulungi n'omubi bonna balya omulungi n'obubi bali provided for omulungi n'obubi abawa obulamu omulungi n'obubi abawa buli kirungi naye nga ku lunaku lw'enkomerero agenda kubeera ki rahimu walibeerewo enjawulo baina salihina wa ghairihim wakati w'abalungi n'abaki n'ababi agati nga Mukama wange bwe yakyogeddeko n'omugamba nti ekirala echi qualifying sokubandi gwewe kagwo sinzibwa kukubandi unakuruwe nkomeru gwo gendo dufuga atakiriza munakuruwa nkomeru bilikuwa liwa tusozo kugela alaba angabili by nature na yomu edini zo na asamawia ezomu guru zikiriza ni katunda agenda kutuzo kiza tugende masoge kunakuruwe nkomeru tuimilile masoge atubali era kunakuru agenda kubera ki rahimu chechoka akati wane chivera nga katunda wamalo kubera kwacho aina amanyi aina obusobozi ye yakutandika una kuteka u chichi chetuina okola kwe kubanga tusala u okumusinza eyo declaration buli muntu ajikola maso ga Allah subhanahu wa ta'ala era no mugamba iyaka na abudu gwewe ka okusinzira kwe byenjogedde waguru gwewe ka gwe njokusinzanga wa iyaka na stainu era gwewe ka gwe njokusabanga kubanga umbera mu buli kimu kyonna kyonna nobera ngo otukiriza okubandi katonda aliomu ahad Allahu ahad kulu wallahu ahad Allahu as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad alibwa omuyeka mu buli kimu kyonna kyonna mukutandika we bitonde mukuwe bitondo obulamu mukubirabirira mukuyimirizawo nokuba nti yagenda okubijjawo nga ne decision byonna bibye wa Allah subhanahu wa ta'ala bwaberanga bwatyo bwali nosalawo nokusinza yeyeka nogamba nti ayi mukama katonda nawange kati nkusaba ihidina tulungamye asuratal mustaqima ekube dungamu eryabo nga sheikh bwe yagize ekibi yakinyonyodde Allah kyabaga basuratal fatiha enu egabanya ebintu wakati wa katonda n'omuddu we abogamba nti nogamba nti alhamdulillahi rabbil alamin ndaga nti wewaawo omuddu wange atendereza bwejja n'oyogerako naga nti majadani muddu wange apadde ekitiibwa bw'otuuka wano iyaka naabudu wa iyaka nastainu wagati hadha liabdi walabdi masaal ekyo kyakisaanira omuddu wange era ng'omuddu wange bwansabye akifune bw'otuuka ku kino ihdina sirata almustaqim agamba hadha liabdi walabdi masaala akati mu bufunze eyo suratu.